0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kisa ni Palihog?
5: Kisa ni May Urungan, taga-Pata, Kustor.
4: Asa, Alanib?
5: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Kustor ba? Kay nagmukrabitaw, dahil nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong ganang upawan ako kay nalukoy man kayo.
4: Ang ulo niya, maoy na lata yung ulo na, Katol? Ang ulo?
5: O, sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan, Ilin, Jimax.
4: Fujimax, okay.
5: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambala dayon tanan eh nalata man.
4: Okay.
5: May akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarong doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo balik na po dahil ang taas iyang buhok.
4: Wala ng katol?
5: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol iyang ulo.
4: Salamat sa Ginoo.
5: Umara na, Pastor. Salamat.
4: Okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
5: Igan Imay Urungan.
4: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony. Kinsa di palihog?
6: Si Sir, po siya, leader is kinilagan sa Sordan. Palit ko, pwede mag-video lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit ito,
4: no. One month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
6: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
6: Amo dato, Pastor, kay wala na pang pulpa ito na patikap sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
6: Kaya ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisimak, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na niya ang bisimak na kapsul na may nakayos ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
6: Alimot. Charboy Dayag.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
7: The best songs on the radio.

0: Radio Kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Nanay, last na pastor. Na diri nga itaw diri nga sige doktor ba dili sa kaginawa dili sa kalakat nga layo dayon ginala ko nga bagpalit sa mabigima pistingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastorsin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, ikuan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Palibang mo sa pastor puro klimat, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
3: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
2: Pastor, salamat.
4: Yes, unsay apto ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan.
5: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha sa adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinitod siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo kabuok. Singala siya nga niliok-lihok na hindi siya kabaro. Dahil, gipalitan ako siya BG Max ba sa atong ni Atong Maramag ni Ato ko. Karun, kaluin si Ginoo, naulian na sa pastor, makalakaw na siya, natingalan na akong mama nga, nigawa siya sa siya, ni Adto na siya, siya na naning kamot, nakalakaw siya.
4: Dila siya kaadlaw nga, dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
5: 3 days siya dito, pastor, kanang nawadan dito siya,
4: potassium. Okay. Karon okay na siya?
5: Okay na siya ron, pastor.
4: Salamat.
5: Sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
4: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
5: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
4: Salamat kay Igan na, salamat.
6: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
7: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang VG Max Capsule, sir. Kay dati, wala magkukadungog ko dyan ako. Dyan yan, nadungog nung po na ako sa ko ang kaila, sir, ang user po niya na. So, nag-try ko. Nya before ko gagamit sa VG Max, sir, ang ako ang magagibati man good. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Tiyod-tiyod lang po, nag-kuhan ko, kaning tawag ani, nag-pamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Nag-try ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days naganamanam nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa ako akong kaon.
6: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
7: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
6: 5 months.
7: 5 to 6 months. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako, nagpangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan, nagabasis kinapawan, sir.
6: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, may ingunin mo sa mga naminaw karon, sir.
7: So, akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo, total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong BG Max Plus, sir.
6: Okay, sir. Salamat, sir.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igang Kana, kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BG Mac.
2: Yes, go ahead, Igang Kana.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
2: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
2: So, unsa natabo dayon?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BG Mac. Nag-inom ko o duha.
2: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
2: Okay.
3: Igura na ka nang nauga.
2: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BG Mac, no? Atay BG Mac kanunay. O, si ato masulti sa itong mga tigpaminawan?
3: Magpasalamat po sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Mac nga kanabitaw instant gid na nga ug magkahinanglan ta, makatabangan ta.
2: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
4: Usual ka BG Mac ni.
5: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa kwapatyak mama, mama.
4: Mo na ingon kanina nga ang BG Mac ayo sa tanungan sa imong anak. Kanita po.
5: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kanang magmadok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ningon din ako mama nga advisean ko niya nga butangan lagi BG Mac igapaho naman to siya pa. Yan to, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din to. Ragnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana kay hilo pa. Oh, mura pa ikas. Is, kato, mga taon-taon po to kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, BG Mac, sarag yun kabubuan. Iurot yun din akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
4: Hmm. Kausal din mo gito ba?
5: Oo, kausal lang.
4: Sa kaikwan, bana
5: na. Oo, akong bana na ituod. Ganyan. Mawiya po to niya. Nailika mo siya sa kuwa nga. Nag-ihilagi daw ko na siya o dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin to, nagpaikwa ni BG Mac. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid. Nakaihi daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman to. Then, pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, maski pa rin, sige pa siya ihi na lang yun daw ko no, pero lami na daw sa paminaw.
4: Hindi na, ano, wala kayo yung upon dito ba?
5: Wala na.
2: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ag dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
3: Oo, salamat sa mga naminaw garon at sa pinagi sa BG Mac. Nakabato na umubag ang kusog. May isod pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa BG Mac. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy tagaan yan bagong gusto. Sige, salamat.
2: Salamat, Igana. Salamat. Uga, glory to God.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Yes, akin sa nipalihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maadto nga masulti?
3: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak. Isa gito ko sumala pa so nga, dili ko makatalong o lakataw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-ani man ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
2: Oo.
3: Nihutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro ko pasto na hinahihayog ka, wala ang Binhod sa PCL, makatalong akong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, wala akong gusto sa muna yung pasto nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa. Isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuanon. Salamat kayo.
4: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, ah, maayo rin ni panuhot. Kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo. Pero di huban yun na mo ang lubong. Una okay, ko, naging unya. Ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila ni maayo. Naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko. Balit ito kabok. Murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin max. Naging magigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Good morning, Pastor Dan.
2: Ay, yes, palig pala ila, andin taga-asa.
5: Iduduak ko si Pastor Dan sa Kiyari Manulo.
2: Duduak ko, Kiyari Manulo. Yes, igan dudo, on sa may ato ipabot sa kanginan.
5: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Libimak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo na igan.
5: Ay, namagong ko ipapa, Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan o Libimak, Pastor Dan. Sa una, dili siya kakalimbang, dili ka maalili kayo siya makaihi, naku ang iyang tiya. Pero sa diyan ako sa hindi palitan, Pastor Dan sa Ligima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, nagdamay na iyang tiya, makaihi na pultiyag tarong. Tapos nagtulog na pultiyag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Ligima, akong hindi palit na kanunan ako malungong sa radyo, ako ito rin na mapawal na pamatulan ng imong Ligima, ha?
2: Salamat sa pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Palailan din ang taga-asa.
2: Taga-pantok
1: ng taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako nga, sorry, mabuti naman ang aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes sir. Usaman, higit siya Ginoo Pastor na naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: Teresa Baga Colonia, Prop 3, Colon Valencia City, 73.
4: Gagamit ka
3: ng gagamit ko.
4: Mm-hmm.
3: Sa una nagagamit ko, nilulian mo ko, nagpalit ko kung otro.
4: Sa higibati mo ba?
3: Kana mong kuan, kanang high blood, say, na diabetes gamay, na kung usag, kapuyong ko, dali, ulian man.
4: Maingon mo sa Vigimax?
3: May salamat kay sa kuan, kanang Vigimax, nga ulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning, kung mahimo, magpalit mo aning Vigimax kay makaayaw din sa atong sakit, makatabang din pag-ayaw sa ato.

0: ni sa Malaygang. Salamat po sa bigimat, Pastor, nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug. Kay maayo na siguro ang bigimat. Kaya nga akong bana, dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya. Nang perti ko nung kasakit ang niyang tiil. Murag daw may tunok ang niyang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na bigimat. Aron giyagin ano, ginte. Karo pa salamat ko sa Ginoo, Pastor, na nag-ayo siya. May matambal man, Pastor, nga gintistingan kami, pero tungod sa BGMAX, nag-ayo siya.
1: Number one means you're always on top.
2: Radio Kaibigan, 98.5.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Palipalayla og taga-asa.
2: Tagasar, nagatagom.
1: Tagom. Yes, apatayon igan sa pag-testify.
2: Ako si John Yanong, 5 anyo. Saan kong paminaw ang inyong programa sa radyo?
1: Okay, salamat igaayo.
2: Sa ko kay stroke, Pastor. Liman ako kato, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
1: Uy, salamat.
2: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigamak akong napalit.
1: Okay, igan, sige.
2: Na tumusag gabi, sa kitan ko siyan, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
1: Salamat kay sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
2: Usara?
1: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
2: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
1: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
2: O, ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
1: Okay, salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo. O, kinsa ganing pangalan paliyoga?
3: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murad sa diritsong istorya, Pastor, ng Almurana. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nga kul sa buli. Dako na, Pastor. Murag kwa na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat ka adlaw, Pastor. Nadula itong iyang bukul sa buli. Nanganak ang bata ko. Pinsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa BG Max nga gihatag sa Ginoo.
1: Kinsali pala yung taga-asa.
4: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
1: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
4: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Naplasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
4: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pila nakadlaw ka di ay nga di makalakaw?
4: Tulog ka adlaw.
1: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
4: Okay na. Saloy ang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify. The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala manggigumaloyan ng. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Mosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa bijimat, mihupa akong dugo, tapos pag tulog mag-adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying day. Di maya basta-basta magtrabaho ka sa flying day. So, naayot ko siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinubanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na po, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
6: May buntag din mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
7: Ako si Irinas Kabagunay.
6: Si?
7: Irinas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
6: Okay.
7: Nagsalamat ko sa Digimax. Sa Ginoo, kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong pagay.
6: Okay, tapos?
7: Nag-uban. Nahapon man ka to, wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
6: Oo.
7: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Akong patuluan, dumalang ka kapsul, sa duha ka hanlaw, naayo akong mata.
6: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
7: Duha ka hanlaw.
6: Tapos, nawala ang iyang pula.
7: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
6: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So, okay na karoon mo mata?
7: Okay na.
6: Ay, salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas. Yes, kinsa ni, andin taga asa.
8: Mo kanina, Pastor, nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong Virgin Martay na bukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
6: Oo.
8: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na Virgin Martay. Ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
6: Okay.
8: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa Virgin Martay, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
6: Oo, mugawas na sa iya.
8: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako na yung kung ano niluan sa butunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung bilbi, Pastor. Salamat yung Pastor, kada alas.
9: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kalilangan, mayahay, si Igan Tatak ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pila yung edad?
2: Ya, 5 pagkatuig. Okay. Ikatuwa ang doktor. Ya, upo tumang kadlaw sa hospital niya. Wag kakaugan on. Gamayar kayo. Ya, kinabalaka man ko. Si kukuna ko na. Ngaon sa kupaliton. Nakapalit yung Digimax. Tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipainom. Pagkataon-taon. Nangayog pagkaon. Man, dako ikong pasalamat. Pastor sa Digimax. Sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
2: Oo, oh, nakagawas. Pagkaugma na yun. Nigawas din niya. Nikaon naman siya.
3: So, tulurog ka Digimax. Tatod 90 pesos sa'yo mo na gasto.
2: Oo, so, pagkura yun.
3: Okay na siya karon.
2: Okay na.
3: Okay, Igan Tata o ba Kalilangan?
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
3: Yes, Igan.
4: Magkasimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
3: Okay.
4: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka

0: kuan botella atau kabel. Oh, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa
0: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
3: Pastor, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
2: Okay.
3: Dugin ako nga tanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa Dubos kay Bigan Pito na gatuin kapin.
2: Salamat igayo.
3: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya sa siya sa season. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Doha kasi mana. Tapos ako siya hindi pa inom ang Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik ko siya kasi mana pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang kusog. Karoon nakalakaw na siya pastor.
2: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad? Ah?
3: 63 ang iyang edad.
2: 63. So sa duwa kasi mana ipainom ni mo Biggie Mags buntag o gabi karoon nakalakaw na?
3: O nakalakaw na pastor. Nagsimba na magayon sa GFA pastor.
2: Ay, salamat igayo. Salamat kay igan ah.
4: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
6: Actually, sir, di-try lang yung kuha ng Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Doon yan, natungog nung punta ko sa kuhang kaila, sir, nga user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko kaning tawag ani, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gupay ko sa inyo ang Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
5: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
6: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
5: 5 months.
6: 5 to 6 months. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong ko na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nakabasis kinapawan, sir.
5: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon mo sa mga naminaw karon, sir?
6: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo produkto ng Vegemax Plus, sir.
5: Okay, sir. Salamat, sir.
7: Ang pangalan ng kag-aasama.
8: Violeta Dawa, para Purplu si Alani Coordinator.
7: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
8: Aroma.
7: Oo. O sa yung beneficyo sa aroma sa inyo?
8: Mayo siya sa panumot, mga katol-katol sa panyo, tuto sa baka.
7: Mm-hmm.
8: O bisan mga katol-katol sa imong panit kung kanang rakab na dapaw o ayos siya.
7: Mm-hmm. Pila na kakatuwing nagagamit o garuma?
8: Lugay na.
7: Lugay na.
8: Pero karoon pa ko ng interview.
7: Oh.
8: Ang sugod sa aroma. Ang sugod na kuan.
7: Sa Vegemax, user po kang Vegemax?
8: User niya po na.
7: O sa yung edipisyo sa Vegemax sa inyo ka?
8: Ayos siya. Tanghan ang iyang pwede ma dala nga balatian, labi na sa huba, sa ubo, o bisan sa kalibang.
7: Sir, maingunin mo sa itong mga viewers pa ba, sa itong mga produkto? Higyan nyo sila.
8: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay wala tagibayran kung gili atong nakamatutaan na maayos sa karang balatian.
5: Yes, Egan Marites.
9: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili ba Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
5: Oh.
9: So, maayo na lang kay wala rin natulong sa bata. Pagkabutang ka acid dito sa iyang ba, mga minuto lang, naluwa rin niya. So,
5: okay.
9: So ang iyahag yung ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So,
5: nagtupos,
9: nakum na yun ang iyahang ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o Vegemax. Then, maulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba.
5: Okay, so, kamusta ang bata karon? Okay na siya?
9: Oo, okay na, Pastor.
5: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na yung Vegemax sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat, Igayo. Iganti sa Blagan lang, Damulog.
1: The best songs on the radio.

0: X or K. Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuha ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-istimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang chiplet is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, nang balik ang iyahang normal nga chiplet.
2: Na-admit sa hospital at higayon na?
1: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
2: So, ipainon ni mag Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyahang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Nga. Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako na po ang gigamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako makadaon, Pastor, kaya sa'yo magkusa akong uma.
2: Oo.
1: Kasi sa kita ay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon kong nga mapalit ko Bigimak, yung palit ko, Sir, o 20 kakapsula. So, akong natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit tayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o ngoto pagka human ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ako gibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
3: Kinsa di palihog?
4: Si Sir, po sa ni Dres Kinilagan, Pastor Dante, palit ko Bigimak, dito lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
2: One month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
4: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
2: grabe ka sakit
4: ang umagpan.
2: So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis, unsa ka, no?
4: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
2: tulog ka adlaw.
4: Ako kung ko patalamat sa Ginoo Pastor kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sa ako magpasalamat pa sa Ginoo tungod ipanalangin niya na ang biktima sa kapsul na may nakaayo sa ako.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
4: Ako si Charboy Dayal.
2: Salamat kayo, iga na Charboy Dayal.
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo, mabuhay ka dingilan.
3: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man, yes, unsa yung atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
5: Pasalamat sa atong labang makagawang Pastor nga ang BG Max, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinuunsa yung mga asawa?
5: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot na sa resulta, dugay kayo. So sige lang yung sakit ang iyang tiyan. Then niyangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID ato nga time. So niyangyo mi nga muli lang mi. Ni palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So maura ko to'y akong ipamintin sa iha. Buntag o hapon, ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulihan na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong maabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit. Ikapan yun ako nga waragduhan na ido ka bukol sa iyang kilit. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilit. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
0: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga gi UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambag. Ingko ni IBG Mac. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko nung siyang iyan ko, sakit na bukit kaya, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: Kini ha, na tingala siya kaya, wala naman sakit, dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay Gayo.
4: Lu, nganong katakian ka man?
5: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa nay problema Lu. Ani anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinapalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Pastor, good morning.
8: Good morning. Yes.
7: Igan, ma-represent to si Rodisi. Pastor, sa Lagandang, sa Dampulog.
8: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito, ang bitaw nga naasa si Buong, katong gipadalaan lang sa OGG Mac, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh, ina naman ito siya, magpa-check up siya kay base COVID-19, pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, natinan pa siya nga, lami man di ay ni Anday, kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
8: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag-usab. Dalay ko ng Diyos.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, akin sa nipalihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ato nga masulti?
3: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kito kasimala pa so nga, hindi ko makatalong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Oy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-aliam ako din sa balay si Chris Amor, kay Tukim naman sa kami.
2: Oo.
3: Nilutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro ko pa so na hinahihay o ka, wala ang Binhod sa PCL, makatalong akong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
4: Ang pangalan ng pag-aasa ba?
5: Violeta Dawa. Pag-aporto si Alani po dito.
4: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
5: Aroma.
4: Oo, sa yung binipisyo sa aroma sa inyo?
5: Mayos kaya sa panomot, mga katol-katol sa panit, tuto sa bata.
4: Mm-hmm.
5: O bisan mga katol-katol sa inyong panit kung kanang ratag na dapaw, ayos siya.
4: Mm-hmm. Pila na kakatuig nagagamit ang aroma?
5: Lugay na.
4: Lugay na.
5: Pero karoon pa po ng interview.
4: Oo.
5: Ang so good sa aroma. Sugod na kuan.
4: Sa Vegemax, user po kong Vegemax.
5: Yung sa Iga po na.
4: O sa yung edificio sa Vegemax, yun ba? Napay...
5: Mayo siya. Daghan ang iyang pwede madala nga balatian. Labi na sa huba, sa ubo, o isan sa kalibang.
4: Sa'yo, maingan mo sa itong mga viewers na sa itong mga produkto. Higyan nyo sila.
5: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay wala tagibayran kung dili atong nagamatod at namayos sa karambalatiya.
6: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
6: Mag-testimony ko sa Bigimax, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
6: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad na langod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kaya atuman ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya ay Bigimax. Dito ko nilahaw sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy ay basa kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og, tay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang Bigimax.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
6: Salamat, Pastor Dan.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Ikaw na Dadaw.
2: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
3: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa bisimap doctor kay ugot kaya kung ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
2: Ano bag imong ipon?
3: Oo.
2: Oh. Tapos nawala ang ubag?
3: Oo. Oh, inna ako.
2: Nawala ang sakit?
3: Nawala po ang ubag, pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
4: Nalato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Yun ko, yun sa'y sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayo, good ko. O niya, kay, yun siya, tinood ka, nakadiha. So, nada, mag, good, kay, nilimang ko magpakawala o bidimak, nagpalit ko sa malandag. Yun siya, nga, kuanad ko, bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako gining, ang tanawon og maayo bagyod ko iampo ipod ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
2: okay
4: na,
2: Igan
4: kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma nun siya maligo na kumo hey naay naman ko pagadto na pud nako siyang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo to ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
2: okay
5: nanay last na kaskar na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba dili siya kaginawa dili siya kalakat nga layo dayon ginala ko nga bagpalit sa mabigimak pistingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastosin ko, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kuha niyo mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Kalibang mo sa pastor Kuro Klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
2: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
5: Pastor, salamat.
1: Number one means you're always on top.
0: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! Ma! 98.5

0: kailangan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisuso ni og mabuhay kadingilan.
2: Igan Alagad Alisuso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsay ang atong pabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Salamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinunsay mga asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading, so nagpaabot na sa resulta dugay kayo. So sigil niya pug sakit ang iyang tiyan, then niyangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time, so niyangyo mi nga muli lang mi palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So maura ko toy akong ipamintin sa iha buntag uto hapon. Ipatumal na ko siya og dagduha ka kapsula, so wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan gina ko nga waragduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala saya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, Kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan. Kaysa ni Palihog?
4: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas, kay ado na kay gibati sa lawas?
4: Oo.
2: Unsa kay imong gibati?
4: Kaning mo sa gid bitaw?
2: Dugay na nga imong giantos.
4: O dugay na mga 10 anyos, bitok mo ka ko Vegemas pa na tumar.
2: Oo.
4: Niya, nihilo na kung ka. Alagad, niundang mga subastol, kung makaayos.

0: tabon-tabon naman na kay di man yun sayang ay mul pastor ba.
1: Okay, oo.
0: Gibutangan dayon nako, gipriyahan yun ako pastor nga pinaagi ay maayo gid ni akong anak. Ya akong anak pastor puno sa kabalaka kay akong anak 14 years old ba.
1: Yes, yes.
0: Oh. Sabado man tuloy tabo pastor. Bali Sabado sa udto gibutangan ako isa pagkagabi isa niya. Sobra pastor akong ipainom sa ila.
1: Okay.
0: Pagka Domingo sa udto pastor ang nana pastor daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
0: Okay, kuan man pastor ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gid diferensya iyang mata. Lagi ni turok.
0: Oh.
1: Okay. Uy, nana, so karon kamo sa igan okay na.
0: Muna kamo na urot pastor.
1: Pila ka, VG Max?
0: Tulo
1: ra. So, okay na karon?
0: Okay na kayo, pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usap. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabuan to. Unsa siya nakuyapan, blitso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
6: Kuan, sir, kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa, gidala na mo siya ang kapalong emergency niya, wala man na kuan ni Pastor Bakay, kalitra lagi kayang nahitabo sa iya.
5: Ha? So, nagkumatos dahin siya dito sa ospital.
6: Ni kuanan siya kuan dugo og ihi niya, normal man motong direfer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
5: Oo.
6: Nga di man musugod, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
5: Oh, okay, oo.
6: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras, di sulod dayon siya sa ICU, di monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
5: So, so, wa galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
6: 10 days, pastor.
5: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
6: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mawag nga, ya, panginta gin sila, nagsige sila, tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
5: So, umangi pa inom, ano siya dito po? Pinakadlog yung pag-inom?
6: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bango na siya.
5: Okay. Ana mismong, ana mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya?
6: Kuan na siya, magsigig, lihok.
5: Okay. Salamat din kayo.
7: Pastor, good morning.
5: Good morning. Yes.
7: Si Jan, Marites, Santo Silo, Pastor, sa Lagandang, sa Damulog.
5: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong isuong bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGDMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, ang iyong kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo to siya, magpa-check up siya kay ba sa COVID-19. Pero lingot sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sumao to nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunod pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang GMAC. Kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Naulian na.
5: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
8: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gi kong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. Kay arong daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: The best songs on the radio.

0: panya kowe.
1: Radio Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Oh, salamat sa pastor sa Bismar pastor. So, naayo yung arthritis.
2: Nakay arthritis.
1: Oh, ako arthritis pastor na ayo sa imat ka kung tumor.
2: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
1: Tulo na katuig.
2: At tulo na katuig. Unsa man, ng hupong, ng hubag, unsa man?
1: Wala siya sa akin yung pastor. Mag-isip ko paglakaw.
2: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karoon na inom ng Vigimax, pila ka kapsula yung nainom?
1: On pastor, na right pastor, ako yung tumor pastor, ako yung bibli pastor.
2: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nagka, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
3: May buta ni mo diyan, kaibigan.
4: Ako si Kirish Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
3: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
4: Kirish Villareza.
3: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
4: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naano sa labdolo. Ibalik,
3: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
2: Umat kay migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini maong testimony.
5: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Pastor, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
5: Kaya pag yan pastor, kanang akong papasaon na nagsakit, di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liting asalo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko pastor, kay lima ra ako napainom niya. Kaya wala mang way istak apelin ni ng liting.
2: Oh.
5: Wala istak ba niya? Kanang, pero karon pastor, namaligya na yun ko pastor. Kaya nga akong papato, napog yun ako nga, naulihan siya. Pero walang yun ako napadayo ng painom
2: okay.
5: Kay.
2: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan. Namahay o salamat kay Gaya.
5: Makatabang yun ang BG Max pastor.
2: Okay. The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak Pastor. Ikaduhan ako na ayo aning Bigimak Pastor kay sa una akong apo Pastor nga gidinggi na kuha na sa doktor Pastor nga iyahang sickness is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog si Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyang normal nga pipit.
2: Na-admit sa hospital at higayon na?
1: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
2: So, ipainon ni mag Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Nga. Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa
1: Diyos. Ako na po ang gigamit sa Vigimax Pastor, kay sakit kayo akong ilib Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na ng pagbakod na akong magkadaon Pastor, kaya sa'yo magkusa akong uma.
2: Oo.
1: Kasi sa kita iba ko Pastor mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko Pastor na kalisisyon kong nga mapalit kong Bigimax ng palit ko Pastor o 20 ka kapsula. So akong natumar ka Pastor 5 lang kabuok na wala ang akong gibati Pastor o akong pagpangi Pastor murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi Pastor o ngoto pagka human ako Pastor mga gwakadla wala na ko gibati Pastor sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
3: Ang ako na testimony maukini. Unang aga itong Bigimax sa akong natikdan na nagamit ko ng palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato o gaapo di kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon yung gayod langon sa epektibo ang maong Bigimax o salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa Bigimax, patuloy ko akong datalinga. Matuwa mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit, kunya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dananggalyo naghihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong Bigimax
2: at agalanta. Yes, Igana Roselena
4: Pastor, kanang sinidyo ko pamina ni pinagpalang musika kadaladlaw niya kanang ako yung napong Pastor nga maigyod ang Bigimax Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan Pastor nga nindot niya siya Pastor kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og Bigimax.
2: Giimnan ni mo o gipatuluhan ni mong mata?
4: Pastor, ang kita Pastor, kaya na-prob na ako nga maayog yun ang Bigimax. Namaligya ko Pastor din sa lantay Pastor.
2: Ay,
4: kaya inom ko kada buntag.
2: Ah, sige Igan na. Salamat kay Igan o salamat
4: Pastor,
2: kay Gaya.
4: Makasabang yun ang Bigimax Pastor.
2: Okay. The best songs on the radio.

0: Pastor Dino, Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mga asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa Gizo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayo mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang ata sa tiyan, namatay. Kay namatay. Buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Wow. So, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Dideng.
1: Ay, mama ni Dideng, maayong aga nay, may buntag nay.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong ganhang dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong dintong mas, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, ang tunang tanong sa sitay.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Ginoo, naulian ng tao, sir, gahit akong kilid.
1: Gahit mong kilid.
0: Ayun, mama, ganyan, alang naghahad ay dugo mas ko. Magpinawi ko na pagahit sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kisaron, hindi na lang yung abso sa hospital.
1: So,
0: sa hospital na lang yung takso kay daghan na dinugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ang lor akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter na?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, nga. Diyan nagod ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gito, sir. Dako ligay ko po salamat.
1: Salamat kayo Nanay Lalay.
2: Akong daigon ang Ginoo. Sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong kusog,

0: cancel. Unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Nanangaman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una ka na kuan ka na ang akon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gigi ma Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nahangakon. Unya murag mas lay imo paminaw karon kung para kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, kana iwang pagyud ko sa una kayo, Pastor. Oh. Wala kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ang fix address pa sir, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko dili sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, di na ko katindog.
0: Bakit
1: ako sa nang bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit dili sa Miguel karon pastor, nagka nagsakit, ang nagre karong nga admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kung ano pastor, mo ko nagikuan sa TV ka to sa Domingo toksinya.
0: Ah, okay ka to murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, inon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ay hilanat pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung nagbalik yung Panginoon. Akong nihilakan, kaya nakahilak ako kay din ako katindog.
0: Okay, okay. Oh.
1: Kunya, pagkabuntag, may utang na ko kung inom o mga kakapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos. O, naayo ka.
1: O, akong anak, pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice. Kaya sila ko nanghilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ihi, huwag yan doon ko kay. Sige, magbalik-balik yung hilanap. Kunya, kuwanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya, saka init siya ng hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, pastor, ba nga kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa talay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya hindi na direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya ang Digimax, i-double niya po na ko, duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat kay Ginoo, pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat kay Ginoo, na maunga tambal.
0: Amen.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar kong utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, naka ginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak ka, ubos, karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kong giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador sa...

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, kasudan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, kasudan.
1: Ay, pagtaod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, kasudan, yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gabi Max Plus?
0: Yes,
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kaya na, sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Punta na, pasmuhan, ang gutman guro ko siya.
0: Oo.
1: Si uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe siya kabugnaw, ang iyang lawas ba? Lama rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Kaya murag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijibak nga duha jud ka buok
0: nga hatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga nang luspad?
1: Oo, pati murag papil.
0: So, posibleng nga nagutuman to?
1: Oo. Kaya akong gipainom ang bijibak nga duha ka buok nga plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya pastor nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: Kaysa di Palayog?
1: Turin Lumbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko rin, wala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungo dahil itong giyong nga kung usalan yun ka, bukapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan ang ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Bori, Palihog.
2: Si Sarbo, yung leader is kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Igan, unsa may atong masulti ka ron?
2: Palit ko, Digimax, dito lang ni Igan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
2: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
2: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gyud ang sakit sa akong lapalapa, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik
2: na ako atong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit.
2: Grabe.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, pastor, kay wala na pagpulba ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Kaya ko pa salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: sa una na ito, pastor, sa tanan,
0: Diyos ginoo,
2: gin mo yung una na ito.
0: Amen.
2: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bibimax Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan ka ayon niya, kaya ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kaya na lang Bidji Max diya, atong tambalan. Di mo ito nga among giyag, ano, Bidji Max, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Diretso to, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Diretso, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Go to the one that's a big deal, Pastor, sa kung pwede akong ikot, pangkating karula. Niya, apla sa lang kung OBG, Mac, pwede ko sila ang Igan Ligyan.
0: Oo.
1: Ah, pero, pwede ko sila, Pastor, wahagin lang kapatang sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Gakabuok.
0: Aduwa na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayos,

0: Sa di palihog?
1: Si Sir, po yung leader is Finilandan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Palit ko, busy magleto lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Ako mong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik? So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpunta ito na pagsikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikay, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos sa Ginoo, mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag, hindi ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi unay sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Unta na pasmuhan ang gutman guro to siya?
0: Oo.
1: Ni uli sa balay na lupog, lupad kaayo. Ya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak na duwa jud ka buo, kinahadlog jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong ipay na mong bijimas na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oo. Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oo. Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha sa...

0: sa Dipaliog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, ah, sige. Tapos, wala karon, ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na ka tuig, Pastor.
0: Ay 15 na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya daka na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: numero uno sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay basta...

nang mangyari, mas tila lumalayo naman ang lahat. Nakakapagtaka dahil may mga taong tahimik lang, pero parang kusang lumalapit sa kanila ang biyaya. Hindi dahil mas perpekto sila o mas maswerte kaysa sa iba. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero unti-unting humuhubog sa direksyon ng buhay. At minsan, nagsisimula ang blessing sa mga pagbabago na akala mo ay simpleng pagkakataon lamang. Maraming tao ang naniniwala na kailangan laging malakas at palaging handa. Kaya kapag napapagod sila, iniisip nilang may mali sa kanila. Pero may mga pagod na hindi tanda ng pagkatalo. May mga katahimikan na hindi ibig sabihin ay pinabayaan ka na ng mundo. May mga yugto ng buhay na tila mabagal dahil may mas malalim na paghahandang nagaganap. Kapag matagal kang nasaktan, natututo kang magtayo ng pader sa paligid ng sarili mo. Natututo kang ngumiti kahit mabigat ang dibdib. Natututo kang magsabi ng okay lang kahit hindi naman talaga. At habang tumatagal, nagiging normal na ang pagdadala ng bigat. Hanggang sa makalimutan mong hindi dapat habang buhay mong pasa ng lahat, karamihan sa tao ay naghihintay ng malaking himala. Umaasa silang may isang araw na biglang magbabago ang lahat. Pero sa totoo lang, bihirang dumating ang blessings na may kasamang ingay. Madalas dumarating ang biyaya na parang banayad na hangin sa madaling araw. Tahimik, simple, pero kayang baguhin ang buong buhay. May kakaibang sinyalis na napapansin sa mga taong lapitin ng blessings. Hindi agad nila nakikita ang halaga ng mga nangyayari sa kanila. Minsan pa nga akala nila ay puro kamalasan ang dumarating. Pero sa paglipas ng panahon, sa kanila naiintindihan kung bakit kailangang mangyari ang lahat. Dahil hindi lahat ng pagkawala ay kapahamakan, may mga pintuan na kailangang magsara para hindi ka manatili sa lugar na hindi na para sa'yo. May mga taong kailangang umalis para magkaroon ng espasyo ang mga tamang tao. May mga plano na kailangang mabigo para mailapit ka sa mas akmang direksyon. At kahit masakit tanggapin, may kabutihang nakatago sa likod ng mga pagkadismaya. Hindi lang agad nakikita ng puso ang kabuuan ng larawan. Napapansin mo ba na habang tumatanda ka, mas kumukonti ang mga bagay na gusto mong patunayan? Hindi na kasing lakas ang pangangailangan mong mapahanga ang ibang tao. Hindi na ganun kasakit kapag may hindi nakaunawa sa'yo. At unti-unti mong napapansin na mas mahalaga pala ang kapayapaan kaysa papuri. Madalas nagsisimula ang blessings sa puntong tumitigil ka sa pakikipagkumpetensya dahil may pagod na hindi kayang gamutin ng pera. May lungkot na hindi naaayos ng atensyon ng ibang tao. May kakulangan na hindi napupunan ng tagumpay lamang. At habang lumalalim ang pagkakaunawa mo sa sarili, nagbabago rin ang mga hinahanap mo. Nagiging mas mahalaga ang tahimik na gabi kaysa magulong palakpakan. Nakakatuwang isipin na may mga panalangin tayong pilit na hinihingi noon. May mga bagay tayong iniyakan ng sobra dahil gustong gusto natin. Pero nang hindi natin nakuha, pakiramdam natin ay napag-iwanan tayo. Pagkaraan ng ilang taon, saka natin nare-realize na may iniligtas pala tayo sa mas malaking sakit. Minsan, ang hindi pagbigay ay isa ring uri ng pag-aalaga. May dahilan kung bakit hindi lahat ng gusto mo ay agad ibinibigay. Dahil hindi lahat ng minimiti ay handa ka nang dalhin. May mga pagpapala na nangangailangan muna ng mas malalim na pagkatao. May mga biyayang pwedeng maging pabigat kapag napaaga ang pagdating. At may timing na mas marunong kaysa sa pagmamadali ng tao. Isang kakaibang sinyalis ng papalapit na blessings ay ang paglayo mo sa mga bagay na dati mong kinakapitan. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil natututo ka nang hindi ikulong ang sarili mo sa kontrol. Nauunawaan mong may mga bagay na hindi kailangang pilitin at sa may mga pangarap na mas gumaganda kapag hindi minamadali. May mga taong nakakatakot para sa kanila ang katahimikan, kaya pinupuno nila ang bawat sandali ng ingay at distraksyon. Pero kapag nagsimula kang maging komportable sa katahimikan, may kakaibang pagbabago na nangyayari sa loob mo. Mas naririnig mo ang mga bagay na matagal mo nang hindi pinapansin. Mas nagiging malinaw kung ano ang tunay na mahalaga. Doon mo napapansin na hindi lahat ng tao ay dapat mong habulin. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong salihan. Hindi lahat ng opinyon ay dapat mong dalhin sa puso. May kalayaan sa pagpili ng katahimikan at may biyayang dumarating kapag natutunan mong bitawan ang hindi na para sa'yo.

0: May kasabihan na hindi lahat ng nawawala ay talagang nawala. May mga bagay na inilalayo lamang para magkaroon ng mas magandang puwang. Dahil may mga kamay na mas marunong humawak ng kinabukasan kaysa sa atin. At kahit hindi mo makita ang buong daan, hindi ibig sabihin na wala ng direksyon. Minsan sapat nang alam mong may dahilan ang bawat hakbang. Kapag napapansin mong hindi ka na madaling mainggit sa tagumpay ng iba, malaking pagbabago na iyon. Hindi dahil nawalan ka ng ambisyon, kundi dahil unti-unti kang natututong magtiwala sa sariling takbo ng buhay. Nauunawaan mong hindi pare-pareho ang oras ng pag-aani ng bawat tao, at hindi sukatan ng halaga mo ang bilis ng tagumpay ng iba. May mga gabi na pakiramdam mo ay walang nangyayari. Paulit-ulit ang trabaho, pareho pa rin ang problema, pareho pa rin ang paligid, pero may mga pagbabagong tahimik na nangyayari sa loob na hindi nakikita ng iba. Dahil ang pinakamahalagang paglago ay madalas hindi nakikita, katulad ng ugat ng puno, na unti-unting lumalalim sa ilalim ng lupa. Walang pumapalakpak habang nangyayari iyon, walang nakakakita ng paghahanda. Pero darating ang panahon na makikita rin ang bunga. May mga sugat na matagal bago tuluyang maghilom. May mga luha na walang ibang nakasaksi, kundi ang kisame ng kwarto mo. May mga panahong kahit ang sariling mong ngiti ay mabigat, at sa mga sandaling iyon, pakiramdam mo ay walang nakakaunawa. Pero kadalasan doon nagsisimulang maging mas malalim ang pagkatao ng tao. Hindi lahat ng malalakas ay maingay. May mga taong tahimik pero matatag. May mga pusong maraming pinagdaanan, pero nananatiling mabait. At kakaiba ang liwanag na dala ng taong dumaan sa dilim, pero hindi piniling maging mapait. Doon kadalasang naninirahan ang tunay na biyaya. May mga pagkakataon na hindi ka na gaanong interesado sa drama at gulo. Hindi na masarap makipagtalo para lang mapatunayan na tama ka. Hindi na nakakainganyo ang pansamantalang kasiyahan. Mas hinahanap mo ang mga usapang totoo at mga taong payapa. At hindi mo namamalayan. Nagbabago na pala ang direksyon ng kaluluwa mo. Marahil dahil natututo ka ng protektahan ang enerhiya mo. Hindi lahat ng tao ay may access sa katahimikan na pinaghirapan mong buuin. Hindi lahat ng relasyon ay dapat manatili habang buhay. At hindi lahat ng paalam ay trahedya. May mga paalam na anyo rin ng pagpapala. Sa modernong mundo, parang may karera na hindi natatapos. Lahat nagmamadali. Lahat gustong mauna. Lahat gustong mapansin. At sa gitna ng ingay, maraming tao ang nakakalimutang mabuhay. Nakakalungkot dahil maraming ngiti ang pagod na. Maraming puso ang puno ng takot. Maraming isip ang hindi na marunong magpahinga. At kahit marami nang nakamit, may bahagi pa ring walang laman dahil may espasyong hindi kayang punuin ng material na bagay. Marahil naranasan mo na ring tanungin kung bakit tila mabagal ang lahat. Bakit parang ang daming pinto na nagsasara? Bakit parang ikaw na lang ang nahuhuli? Bakit parang ang tagal dumating ng hinihintay mo? At sa mga gabing tahimik, may mga tanong na walang agarang sagot. Pero may isang katotohanan na dahan-dahang natututunan ng puso. Hindi laging sukatan ng pagmamahal ang bilis ng pagtupad. Hindi laging tanda ng pagpapabaya ang paghihintay. May mga sagot na dumarating kapag handa na ang tao. At may mga biyayang mas gumaganda dahil dumating sa tamang oras. May isang talata na tahimik na nagbibigay ng pag-asa sa maraming pagod na kaluluwa. Nakasulat sa Ecclesiastes 3:11 na ginawa ng Diyos na maganda ang lahat sa takdang panahon. Hindi nangangahulugan na magiging madali ang lahat. Hindi rin ibig sabihin na walang luha at paghihintay, pero may paalala na may mas malawak na larawan na hindi pa natin nakikita. At marahil sapat na muna iyon para magpatuloy. Hindi dahil malinaw na ang lahat, kundi dahil may mga bagay na hindi kailangang maintindihan agad. May mga misteryong dahan-dahang nabubuksan sa tamang panahon. At may kapayapaang dumarating kapag tumitigil kang kontrolin ang lahat. Isang kakaibang senyales na lapitin ka ng blessings ay kapag mas nagiging mapagpasalamat ka. Hindi dahil perpekto na ang buhay, kundi dahil natututo kang makita ang kabutihan kahit sa maliliit na bagay. Napapansin mo ang simpleng pagkain sa hapag. Napapansin mo ang mga taong nananatili kahit walang kapalit. Dahil ang pusong marunong magpasalamat ay pusong marunong ding tumanggap. Hindi kailangan ng ingranding himala para makaramdam ng pag-asa. Minsan sapat na ang isang tahimik na umaga. Sapat na ang isang taong tunay na nakikinig. Sapat na ang isa pang pagkakataong mabuhay. At habang tumatagal, Napapansin mong hindi ka na pareho ng dati. Hindi na pareho ang mga takot mo. Hindi na pareho ang mga hinahabol mo. Hindi na pareho ang paraan ng pagtingin mo sa sarili. May bahagi ng puso mo na unti-unting gumagaling. Marahil hindi mo pa nakikita ang buong bunga ng mga pinagdaanan mo. Marahil marami ka pang iniiyak kapag walang nakakakita. Marahil marami ka pang tanong na walang kasagutan, pero may mga biyayang nagsisimula muna sa loob bago makita sa labas. At kadalasan tahimik silang dumarating dahil hindi palaging pera ang anyo ng blessings. Minsan kapayapaan ang biyaya, minsan mabuting tao ang biyaya, minsan panibagong pag-asa ang biyaya, at minsan ang biyaya ay ang katotohanang hindi ka sumuko. May mga panahong akala mo ay walang nakapansin sa lahat ng laban na pinagdaanan mo. Akala mo ay walang saysay ang mga tahimik mong pagluha. Akala mo ay walang direksyon ang lahat ng paghihintay. Pero may mga bagay na hindi nasusukat ng mata ng tao. At may mga pagpapalang dahan-dahang hinuhubog sa mga sandaling akala mo ay walang nangyayari. Baka kaya hindi pa dumarating ang hinihintay mo ay dahil may mas malalim pang binubuo sa loob mo. Baka kaya tahimik ang panahon dahil may mga sugat pang kailangang pagalingin. Baka kaya mabagal ang lahat dahil hindi ka pinaparusahan kundi inihahanda. At marahil mas malapit ka na kaysa sa inaakala mo. Dahil madalas, bago sumikat ang araw, pinakamadilim muna ang paligid. Kaya kung may mga gabi na pakiramdam mo ay wala kang kasabay sa paglalakad, alalahanin mo ang isang bagay. Hindi lahat ng mabubuting bagay ay dumarating ng may ingay. Hindi lahat ng biyaya ay kumakatok ng malakas. May mga himalang dumarating na parang bulong lamang sa pagod na puso. At kung marunong kang makinig, baka matagal ka nang dinadalaw ng mga biyayang matagal mo nang hinihintay.
1: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
2: Numero 1 sa balita.
3: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang ipinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Yes, kinsa ni Palihog?
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Good, if you want to sa Bikiba, Pastor, sa akong, pahit akong ikot, panagkat ni Karola, niya, abla sa lang ko, OBG Max, nagpahit ko siya ng Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, nagpahit ko siya, Pastor, wahag ilang kapatulong akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayon na, Pastor.
0: Salamat.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: dai. Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba iguligikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi ni gipainom na ko siya og duha ka buok. Ya pagkagumpag siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Kian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na isakit ang isiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mungod to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya. Ogoan, bigimak. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siya kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuhani siya, kanang energize siya siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: sa Nipalihog.
1: Iguan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa Bisimap Doctor kay Ugot kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini uli gikan sa balay, gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kaya rawat pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka pag anang gabi ini pa inom lang siya og duha ka buok. Ya pagkuntag in siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisakitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, paliog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisakitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimag plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?

0: Kinsa di palayog?
1: Turun Mingboy.
0: O, kita ka asa ka Igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. O, sa ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung itong sulayan, nalaginam ko, usalan yun ka, Max. Natuwala lang ko, kaya natuwala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka. Kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax po ay nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya ng akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris Palayog.
2: Si Annabel nga pala yung nidris na kulang to, sir.
0: Okay, Igan Annabel, unsa may ato?
2: Kanang salamat nang tako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Bijimax to, Pastor.
0: Oo.
2: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiffneck, Pastor, ba?
0: Ah, stiffneck siya, oo.
2: Niya, anang pagkakadlang, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinong mga sug siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong Bijimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandiyod siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
2: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
2: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banan,
2: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
2: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
2: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
2: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
2: Oh, Pastor, oh. Sinulog yung Pastor ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of ni Palayog.
2: Si Annabel nga pala yung nidris na kulang, Pastor.
0: Okay, Igan Annabel, unsa may ato?
2: Kanang salamat nang tako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
2: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiffneck, Pastor, ba?
0: Ah, stiffneck siya, oo.
2: Niya, anang pagkakadlang, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinong mga sug siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandiyod siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
2: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala yung sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
2: imong... Oo, nakuhaan na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banan,
2: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
2: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
2: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
2: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
2: Oo, Pastor. Oo. Sinulog yung Pastor ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanang ko, ito mo na gawin sa ako ang pian bato.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni bato. Tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang pian. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gini ko ma. Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon nga ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang paris na to, kay grabe na yun, lukot-lukot na to, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan
0: okay,
1: na. Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun, nga napanuto na ko, bugno nga singot, nga okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit din siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sakit pastor na. Moto na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom kog bigimak nga duwa pastor kay gapanghangga naman siya madumikting chef pastor.
0: Ah okay kay mapospital na mo unta.
1: Oh, mapospital na may kay grabe man sa mabalaka og naalamig ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili pa ko lihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit. Moto pag inom na kong bijimak, naarang-arang man ko, kaya nakautot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, diaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayaw siya.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Sa di panihog?
1: Si Sir, for the leader is kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magdito lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura kabuok kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe,
0: grabe ka sakit.
1: Akong
0: so unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagtigam sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako kayo, pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul ng may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo.

0: I-cancel! Unsay kayuhan imong naangkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Nanangaman ko, enlarged heart, Pastor.
0: Enlarged means heart? Mabati ni mong nga sakit? Unsa man?
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, kanang iwang pagyos ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na, Sir.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Sa Lipaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, taga-Patag, Pastor.
0: Ah, taga-Patag. Asapit nga Patag, Maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki, akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya dahil ang subjaran doktor na kuhan naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib.

0: Dyan in Dani.
1: Ayes, Igan Palayog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Rabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Ka ng galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatawilan. Sa pernil og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto iyang ipainom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila nakapilya iyang napalit. Karon kay wala niya dyan.

0: Si Bibing ng Tisilya ni sa Purok Mas Valencia ko sa Sardade. Yes. Na ako baron din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot din, nagluyan eh siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man.
0: Sa Gibate. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie. Unsa rin gita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya Big Jimas o kanang aroma. Gita ko niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo. Karoon tayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya, birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kanang. Kaloy sa Ginoo, maayon na gigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: sa Dipaliog?
1: Binida ng Sigan Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac, awa ng Diyos, bumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya nagkalibang kong ganhan dugo ba?
0: Oo.
1: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, buha ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, ang tutang tang hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Ginoo, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alam, naghan, ay, dugo ba? Mo tinawi sa nakagahit sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kakaroon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
0: So,
1: sa hospital na lang ang taso kay daghan na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lor akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa ka adlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Duwa. Salamat sa Diyos.
1: Naayo gayon, adlaw.
0: Okay.
1: At ito na akong Twitter.
0: Oh, unsa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo. Doon nagkabatol ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na. Pasalamat ang Ginoo, nay. Pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat dito, sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: Ignore, loud and clear ka.
1: Kasi dito, ang fix address pa to, nangana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa, sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawa ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay. Sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nagka nagsakit, ang Andre Karun, nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor mo ko nagikuan sa TV kato sa Domingo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may imong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto na akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kana kahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko so nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kog balik-balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan split bit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagit anay ma-admit ng kulod sa palig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit ako siya gidala direct balay. Iuli ko. Ilam na ko na ko siya BGMAX. Double niya po na ko, duha ko ipa-ilam sa iya ha. Kaluwi sa Ginoo pastor, wala na din siya admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Lor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nang maong tambal.
0: Amen.

0: Bangun kau, Dios!
1: Kita di Paliog.
2: Arul na, nabakita niya pa, sir, sa Ulti Bawi.
1: Yes.
2: Pasalamat po na ko sa Ginoo kay... Sige mo, i-garage sa manang Inday, anong BG Max ba? Huwag ko kabalik-balik.
1: Oo. Inday, Inday Lurna?
2: Migraine daw.
1: Ano man, galabat, imungulo, sakit?
2: Sakit, eh, gulungin ka, sir. Gawin mo trabaho, init magay ba?
1: Oo.
2: Dahil... Nagpalit ko kasi hindi, kaya kayo niuli ko sila maramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilan na baro nagpalit.
1: Oo.
2: Wala naman na pulo ng kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
1: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Yung mo ba sir, mukrus din sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun. O katungo sa una, mawag ni palit ko BG Max sir, wala aramag na pulo ng kapsul, na ayaw ka, di ka luyan ni Ginoo.
1: Salamat.
2: Kasi bubalik ang migraine ako.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay gika sa BG Max.
2: Salamat kay Pastor. Mapalit ako gusto nga na. Kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
1: Ayo. Sakit ang tiil.
2: Kaya kung dibate, kaya nangungul sa iyang kiting o iyang magara. Sarang iyang mukulukunan.
1: Mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
2: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mabalik kung inom kong kape. Kibili mo na si Doktor. Ano? Di taluhian kay Ginoo, Pastor. One time. Wala rin magkatulo. Wala kapsul.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
2: Yes, salamat, Pastor. God bless. More
1: okay.
2: Power sa program.
3: Salam.
1: Yes.
3: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding. Maayong aga na. May buntag na.
3: Salamat kong dapur. Sir, kay pagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
3: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding Mas. Dawa ka buo.
1: Oo.
3: Kalo rin sa Dino, karong buntag. Anto na ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
3: Kalo rin sa Dino, nauyan ng tao, Pastor, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
3: Ayun, mama ni Diding. Alang naghahad kayo dito sa basko. Magpinawi ko na pagdahi sa kumpiyan.
1: Ah, okay.
3: Nakaloy ko sa saron. Hindi na lang yung adso sa hospital kayo. Hospital na lang yung tapo kayo dalawa na dito sa hapon.
1: Ah, kahapon.
3: Dito sa kong kalibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
3: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
3: Naayog kayo dati.
1: Okay.
3: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na.
3: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
3: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
3: Oh, yeah. Duha na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
3: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo nay, pasalamati ang Ginoo.
3: Salamat gid sir. Dako yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya pagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, baka ka buo.
0: Oo.
1: Kaloin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaloin sa Gino, oh, naulian lang yung tao, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alam, naghan kayo dito na ako. Mo, tingawin ko na kagahin sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kakaroon, hindi na lang yung abso sa hospital kayo.
0: So,
1: sa... Hospital na lang yung tapo kayo naghan na dito gahapon.
0: Ah, kahapon.
1: Ayun, alam akong kalibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Gino.
0: Nay, ako usabon, nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nai dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: At ito na akong Twitter.
0: Oh, unsa imong Twitter, nay?
1: Gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, oh, yeah. Nga. Duha na gud ang akong da.
0: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
1: Oh.
0: Pasalamat ang Ginoo, nay. Pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo, Nanay Lalay.

Ako, sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoo nga, yun din ito na kanina ng Didi Max Pastor, katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya, kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay Paul, kikirig na gudang kanding pastor, di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, tanako para magin sa kanding. Oo, pero salamat din niya, pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya nagtidam, kaya kay nalarabig di Max, di atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o, di Max, dahagid ka buhok, tingaan sa kalalo mo, agid na puno ang naman sa kanding gusto. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarong ragid tong kanding o nga wala agid maunsa. O, okay, so, o sa agid po sa makapamatuhan, Pastor, nga agit ka nalang.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan man ng tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe, layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya o kuan. Bigi Max. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na to siya.
1: Salamat ko kita itong mga Bigi Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Si Vivin Montesilio ni sa puro kumis balinsa ko sa Sardade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan manggod, pag hindi na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa, hindi pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa, inom na niya Bidjimas o kanang aroma, gipa ko niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nandiri sila. Kaya, birthday po niya, nang kayo sintaan niya sa kutaro, kaloy sa Ginoo, maayon na gigaya ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya diri sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niya ba, sir, sa Old Kibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, i-garit sa manang Inday, anang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit, eh. Gulungin ka ba, sir? Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, kaya kayo ni Ulay, masilag baramag. Wala may power dito sa Indahan kaya na nito kayo na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba, sir? Naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba, sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mga pasok, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, dito sa agdang, wala na ba yun, katukos ako na, mawag doon, ipalit ko BG Max, pasok, wala aramag na pulo, kagapsol, naayaw din, ikaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala niya bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni Katsulagi ka sa BG Max.
1: Salamat kaya pasok, mupalit ako, gutro ka na, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sinay sa kumbata, ala sakit yan til, kaisa ro, naayaw.
0: Naayaw, sakit ang til.
1: Iyang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na kadugay imo antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di talagyan kay sa Ginoo. One time. Wala na magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. One okay. Power sa inyong program.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ng tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ni painom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor, ta gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya gapoy kay siya lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya nigitainom na ko siya og kuan bigimak then gipapahulay kaugma nakalampas na pud siya.
1: Salamat siguro kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Sipalihog.
2: Si Sir, po sa yung nidiris kinilagyan, Pastor Dan.
1: Ah, yes, Igan, unsa may atong masulti ka ron?
2: Eh, palit ko, VG Max, dito lang ni Igan Kana.
1: Pila kabuok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
1: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo kabuok.
1: Tulo kabuok.
2: Tulo pod kadlaw akong paginom.
1: So, kausa sa kadlaw.
2: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
1: So, nakabalik
2: na akong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
1: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Ah, grabe. Magkalakaw ko, Pastor, pero
1: grabe ka sakit.
2: So,
1: unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na kung ba ito na praktikam sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Ako, kung ipasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa, ipatalat sa Ginoo ang bisimak. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang bisimak na kapsul ng may nakayos ako.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
1: Amen.
2: Siya may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan, Paliyog? Kinsa ka ni Paliyog?
2: Ako si Sir Buida yan.
1: Salamat kayo, igan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Task, okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak ka, ubos, karon.
1: Oh, wala ni, pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.
2: Sa kumain mga butang na kanunayan.

0: Kaysa ni Palayon.
1: Turin Mimbore.
0: Oh, kita ka sa Kaigan.
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman ang nigaw sa kong gibati. Tumuda at yung ginam na kung usalan yun ka buo kapsura sa Digimax. So magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Isa ni Paliog.
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DJ Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumungusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so, imong...
1: Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakaplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, oh, Pastor, oo. Oh. Sinuod siya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of... Akin sa ni Paliog.
2: At hindi na sa ripa ni...
0: Yes.
2: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunta ako sa doktor. Nakatidin ko na magkalit o edema, tulang kabok, Pastor Dan, din. Na arang-arang na dahil ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, kid sa Diyos.
0: Salamat.
2: Salamat sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
2: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiffneck, Pastor ba?
0: Ah, stiffneck siya, oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo nangusog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so na to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so imong...
1: Oo, nakuhaan na nga daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas, Diyos. Igan Annabelle of...

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ang picture this pastor, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, pastor, din ako katindog.
0: Bakit
1: ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Maaming sakit din sa Miguel Karon, pastor. Kaya nagsakit, ang nandiri karon nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dente pastor, inon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingko pangini kay ang lahi man ang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala ka yung oras, sige, kung balik yung pangingi, akong hihilakan, kaya nakahilak ako, kaya din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, may utong ako kung inom o mga kakapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos, o naayo ka.
1: O akong anak, pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko ng hilantan, akong ipalaboratory, anya, ihi, o yan doon ko kay. Sige, magpagbalik-balik yung hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya, saka init yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, pastor, ba, nakapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gitala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax, i-double niya po na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat kay sa Ginoo, pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat kay sa Ginoo, na maunga tambal.
0: Amen.

0: inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 1 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Sa pangalan sa Dubuk Persa sa kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated, o sa pangalan sa atong founder, Pastor Dan L. Dangelio, good morning, Pilipinas! May buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilin ta nga live sa broadcast center sa Diksa Arki Radio Kaibigan 104.9 Surala. By the way, good morning guys sa South Central Mindanao Region Province of South Cotabato. Huwag sa tanong mga sokintig paminaw, mga Kagan members nga Mikael Labs at Buk Mindanao. Huwag diri sa South Cotabato, pipila ka lugar Sultan Kodra. Good morning! O welcome sa itong programa, Pinagpalang Musika. So, dalay ko ng Diyos karong buntag doon kay sa gihapon nagpabilin tanga live sa broadcast center sa Diksa Arki Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. Pairigan yung kauban sa kanginan ang inyong kaigan at pastor ng bayan, Pastor Richard Buboy Lord Dangelio. Aligan, bakod sa ula para bakod o gatong pandaron ng tasatag sa nato ka mga radio set. Tapos go na to. Labi na sa atong live streaming. Hala, yung cellphone ni Bluetooth sa dagko mga sound system para masilingan makadungog. Maunya, mapanaringinan po, pinagis pulong sa Diyos sa matag buntag. Pairigan, adlaw rong Lunes. Katapusang adlaw sa bulan sa Agosto 2026. Pizza time tayo na. Halindi ka ron, mga kaibigan. Well, why eskwila? Why trabaho? Wala itong kalendar. By the way, happy birthday, guys. Sa pipila na ito, magsuunan ka adlaw mo sa ulog silang birthday o happy wedding anniversary po. Sa mga pipila na ito, magsuunan ka karong adlaw mo sa ulog sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary! Palaikan, kamusta ba itong adlaw na minggo? Puno sa mga panalangin. Kamusta itong panagsimba kahapon? Oh, salamat sa Diyos nga gitugot gihapon niya nga maka-fellowship ta sa matag usa ug usa. Og salamat karon buntag. Saluyo sa kakapoy, saluyo sa ulag tulog. Padayon gihapon ta nga nagpamuhat sa Braton sa Ginoo. By the way, nako kaapta sa atong mother station karon sa 98.5 Radyo Kaibigan Balinsa City ug ang mapipila nato ka mga radio station ng mga partners sa Tibuok, Mindanao o pipila ka lugar sa Visayas nag-upload sa 98.5 Radyo Kaibigan. Pwede yung maingaga dira sa Lambunaw, Central, Panay Island, Makadungog sa GTPM 95.5 sa inyong mga frequency. May bayan nga aga sa inyong katalanda labi na itong mga sukitig palamate. Ang katupad ng ibanwa sa Lambunaw, Kalinog, Pasay City, Junyas, Dingli, Pututan, Aniway, o Banati, maabot ng Banati, maabot mga isa dito Picas, sa Antique, o part sa Aklan, o Capiz, o Iloilo Province. By the way, may buntag po sa Tibuok, probinsya sa Bohol, tungod kay Dunatay, duha ka radio station. Ang Tubigon, dunay usa diyan na to a partner ng Radyo Bandira Talibon Bohol. Maadyong buntag diyan sa barangay sa

sitting a part sa Sambunga del Norte, pero napitan part pa siguro sa Misamis Oriental, Occidental rather. O may buntag po, ha? Sa Lanao del Norte, ang Freedom Radio niya nagtingog. May buntag niya sa Ligan City. Of course, good morning po dyan sa Lanao del Sur. Ang usa na to, kapartner na registration niya sa WOW. So may buntag yung tanan niya sa WOW. And of course, may buntag po sa tibok Misamis Oriental. Kung asa ang duha na to kasi sa station sa Lagindingan, DXDD Radio Kaibigan o sa Subong Kugon Radio Kaibigan. Apil ang Power Radio diya sa Villanueva, Ambot o nagtingog na karon ang Real Beat Radio 104.9 diya sa Ingog City. O may buntag po dahil sa tibok probinsya sa Agusan del Norte, diya sa Butuan City, Magallanes City, RTR kung uyuan, si Uncle GC Loud o Auntie Inday Loud, ha? Mayong aga sa inyo dila. And of course, may buntag po niya sa Tanam Abdan sa Sunshine Radio, diya sa Butuan City, kung asa nang tingog karon. O may buntag po niya sa tanan itong mga sukintig paminaw sa Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte, nalukop na to ang tibok Surigao. Og may buntag po sa Davao de Oro, Campos de la Valle, Davao Oriental, Diasamate, Malaybanay, may buntag po niya, Tagum City o Panabo City, Diasa Kapalong, o Diasa Santo Tomas, may buntag yung tanan diha. Og may buntag po sa Davao del Norte, diya Samal, may buntag niyo diha. Og may buntag po diha sa Davao City, Kalinan, Turel. And of course, Davao del Sur, may buntag niya sa Santa Cruz, Digo City, Padada, Kiblawan, sa mga niya, Sulop. May buntag og diha sa Bansalan, Magsaysay, o Matinao. O diya sa Kapatagan, may buntag niya sa Tusok, hindi paminaw diya sa Kapatagan. Good morning po sa Davao Occidental, diya sa o si Abad Santos o mga pipila karugar diyan ang mabtan. Of course, good morning sa North Cotabato. Nagtingog ang Power Radio diyan karon sa makilala o ang Radio Bandira diyan sa Kinapawan City o diyan umalita sa kung asa ibutan ni Pastor Dan ang iyang produkto. By the way, may buntag po niya dyan sa Carmen, Blanc, Tulunan o dyan sa Paingon Ngantos Minsayap, Banasilan, may buntag. O may buntag po sa tibok Sultan Kudarat, Maguindanao Province. O may buntag po sa tibok South Cotabato nga makadugog pinagi sa itong 104.9. O makalungupod ang tibok Sarangani Province tungod sa duha na to ka-partner ng radio station, ang Masim, Radyo Masa, o ang Radyo Bandera, Jal Santo City, nga maabot nga ito sa Balut Island. And of course, may puntag po sa probinsa sa Bukidnon, kung asa ubay-ubay yun yung mga radio station ang tingog niya. May puntag niya sa Damulog, Kibawi, ang Big Light Radio na ito niya. Nagtingog ngayon sa pa o nagtingog po ang Dangkagan, good morning, Kitaw-Taw, Quezon, Don Carlos o may buntag po niya sa Kaningilan, ha? So luno na siya, Ulaos na nga ito sa Kalilangan, Pangantukan. O mababa ta diya sa Maramag, may buntag. O diya sa Malinsa City. O maato ta sa Walang Area, diya sa Crossing Aglayan, Paingon sa Lantapan, Paingon sa Talakag. O diya sa Kabanglasan, may buntag diya sa Kabanglasan. O may buntag po sa tibok Sukintig Paminuhan na to diya sa Malabaray City, Impasugong, Sumilaw. O diya po sa Manolo Portis, Libuna, Baungon, o Malitbog. O ping ang tanan atong nag. Na sulti

0: ang tibuok probinsya sa Bukidnon.
1: It's a beautiful
0: morning sa mga pipilan nato magsiunan di ginato mapasa tanan. Pero paningkamutan na nato.
1: Jesus.
0: Well, may buntag kang Krisila Daog, ha? O iuna na ito nga nag-chat o si Teresita Reyes sa Managu. Beautiful Monday, Pastor. Thank God for giving us protection every day. Salamat kang Andres Nenel Tagad sa Manay Balay City. Dina Pirtso Coral, Paroy BL, Adelino Maalam Quezon the second. Idelisa Dagok, may buntag po ninyo.
1: Feeling.
0: Marisa Centenas Torigusa, and napasiguro diya karun sa Dinagat Island, Surigao. Lorita Duyog Torres. Blessed morning, Pastor Boy. Thank God kay mo gyud ni akong orasan. Nga makamata ko, amen po kaon gyud ko sa mga anghel na bantay ka na ko. Amen. Good morning, Pastor Boy, from Malay Balay City, Nenel Katkagat, Rosalina Mariano Panti ng Mailaga, Balinsa City. Nicanor Sudaria ng San Francisco Agusan del Sol, may buntag po ni mo. Huwag may buntag po kay Janet Guanson Barintos niya sa Purok Aranda, Barangay Libertad, Surala South, Cotabato. Barangay Kulungulo, may aga, labi na kay Nini Jelly Kaluigan Bahian. Huwag may buntag po kay Marilo Terete, Justino Laborish, taga Magsaysay Kialig. Nelson Silao Kalimpas, taga sa Lumay, Marug District, Davao City. Huwag may buntag po kang Raquel Romero Balaba. Mercy Kahulugan. Jolly Mondares, may nangagasin mo. Wala na ako kabalo kung ano ka oras na guli. Salamat sa imong pagsuporta sa overnight sa ato mga young people. And we thank the Lord for Pastor Charles Joaquin. Nga mo yung speaker. Ray Suliba, may aga si Muda sa Langgala, Senator Nina Aquino, Sultan Kudarat. Junay Layawon, may buntag ni Muda sa Talakag. Mimi Bayudo Dablo, padayang niya po nag-ampo. Maayuhan siya sa iyang na-stroke, huwag na kayo ang gamayang tabang. Ang iyang GCAS number mo niyo, 0970-876-7625. By the way, ang punong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4, nga ang tao di gud mabuhi, pinagi sinapay lamang, apan mabuhi, pinagi sa mapunong sa Diyos, nga mugawas siyang baba. Ug matud pod sa Mateo 6:33, unahon yun nato pagpangita ang gingharian sa Diyos. Ug magpasakop ta siyang kabubuton, aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Magampo na ta, amahan nga mahigugmaong Diyos. Tag-iya sa among huwag nga kinabuhi karong buntag, nagaduol kami kanimo. Huwag among gi-recognize in our midst your divine presence. We know, Father, without you we are nothing. Kung unsa mi karon, grasya ra gyud ni sa Ginoo nga buhi pa mi ug makapangalagad pa mi. Busa this morning, we exalt your name. Magnify, we glorify, we praise you, we honor you, and we thank you, and we worship you in spirit and in truth. Lord, salamat kayo sa imong pauban kanamo sa tibuok gabii, tibuok adlaw, og salamat sa nindot nga panahon, og salamat sa imong preserba sa among kinabuhi, og sa imong pagtagbo sa among kinanglanon, labi na sa espiritual nga bahin sa among kinabuhi, og sa imong pag-ayos sa among mabalatian, og salamat kay imong panggidugangan ang among kinabuhi, aron magamit namo sa pagpadayon sa among pag-worship, pagpangalagad o pagbuhat sa mabulaton. Ngayon mong isangon sa patag-usa ka na mo. Busa, Lord, this morning, we ask you, na ikaw mag-uban ka na mo, maghatag o layton nga kaalam, pinagi sa gahom sa Holy Spirit. O nag-ampo mi, Lord, nga ikaw mag-uban sa nagbiyahe ka ron, o ikaw mag-aayo sa tambalatian sa pangalan ni Jesus, o ikaw mag-preserve sa among kinabuhi, bisan pa sa among internet, sa among provider sa kuryente ug sa among ekwipo nga way kakulian aron ang imong pulong moabot yo sa among kasing-kasing ug moturok aron dunay dakong kabag-uhan among kinabuhi aron we are worthy to be used by God sa imong buluhaton nga imong gipabuhat sa matag usa kanamo. Lord, tabuni mi sa mga miling dugo samtang magapadayon mi sa among pag pakiksundorot kanimo pinagi sa pagtuon sa walang pulong sa Dios. Salamat, dalaygon ka sa way katapusan, kining tanan mo giampo pisaling pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mo Ginoong maluluwas. Amen ug amen. Well, salamat kang Josephine Maria Dagbel. O salamat po kang Raquel Romero Balaba. Good morning, Pastor Boy and to listener. God bless you all. O salamat po sa taga Hingog City, si Igan, J-Lord Hersalia Rosalinda. Nga nagkita itong may buntag o naminaw sa atong programa diya sa Hingog City. Yan ang taga Iligan City, si Janet Balira. Good morning, Pastor Boy. God bless you more. Always, Pastor Boy, and to all listener o pinagpalang musika. Annalyn Otsia. Good morning po, Pastor Boy. Ampo, nako, ako, mama, papa. Nasa amas, ibkas, family. Into family, unta, maulian na sila sa ilang mga kalintura o mga Otsia, family, watching live from Makilala. Silingan na nimo. Amas, no? Kinapuhan City niya, Amas. Diya ang Kapitulyo sa North Cotabato. Talibon po, manjong buntag, daana sa Barangay San Jose, Virginia, Kabasag. May buntag po sa taga Kabakan, kang Tuti Lawas.
2: At sa mga oras na ito, Panginoon, dinggin mo ang aking samot na langin sa iyo.
0: Panginoon! Well, salamat kang Virginia Kabasang, may muntag, Pastor Boy. Salamat sino kay Yanapod Tangipukaw para nagsunod sa pinagpalang musika. O ang importante, ang iyang balaang pulong karong buntaga, amen. Debi Kabasag, Talibon Bohol. Amping, mahal na mong Pastor Boy, salamat ka. Salamat po kay Joy Ante Namisola. O kang Nilia Padura Himelda, Wilma Cynthia Linan Sibilia, salamat kay, may buntag po. Corazon Bagyo Siriguna, Dias Don Carlos. Pastor Boy, dalay ko ng Diyos bagong adlaw na dala sa bagong paglaom. Amen! Justino Labores, amen og amen. Rosalina Mariano Pante, may buntag po nimo. Good morning, Pastor Boy, and to all listeners and viewers o pinagpalang musika program from Joy Antin Hamisola. Rosemary Ramiro Por, may buntag. Good morning, Pastor Boy. Brown out kita kahapon. Yes, nag-brown out kita kahapon. Ibalik siya mga 30 minutes. Nagbalik ang Lincoln. Salamat, Leo Celine Placio. Nindoto kayo kahapon. Kaya akong gishare akong mga takeaways sa minsay ni Pastor Dan. Kalit lang brown out. Mayong demonyo, no? Magbinuang yun. Joy Sabio Pulhensio, good morning, Pastor. Si Nining Sabio ni nag-greet ko sa ako na po nga si Joy Pulhensio nga happy birthday, God bless. Wow! May buntag nga sa mga Pulhensio family. Nining Sabio, mayong aga ni dira sa Talisay. Gaga ni Kike. Nini Padura Himeldas, may buntag po ni mo. Francisco Yanong, salamat. O kauban po na to. Karoon si Maria Cristina Ayuban, may buntag ni mo igantina. Igan Anthony, may buntag po kang Anton o kang Don, o kang Jason, o kang apo nga si Les. Mamamunit, may buntag diyan sa kinapawan. Good morning, Pastor. God is good all the time. Salamat ginsang katutom sa Ginoo sa amon kabuhi. God bless us all from Grace Oliva. Ang dalaga nato nga sukintig paminaw dito sa Langgal humay nga aga sa imo, Grace. Mark Franco, may buntag sa imo le. Salamat. Pastor Boy, good morning. Pagkakaroon wala pa mag-up diri sa Tadion Bohol na basin og malit sila. Sige, salamat kay Igan Divi Kabasag sa impo. Engineer Kinit Loud Insular, my cousin, may aga sa imo. Yet, engineer. Lerma Baikin Argeles, good morning. To my beautiful mother, Remedios Palmis, may aga sa akong brother-in-law. Si John John. Akong manghod nga si La Tata. Oksi duanya kana kumus dodong oksi dipatus ngalan sa pobangkon nga berkana ba. Amen. Tinudyod Pastor Gudam, good morning. Di ini mo kay ako nagmata ala una pa nga mga alas 4. Una alas 4. Kim Ramos, good morning Pastor Boy. Rosemary Ramiro po, good morning Pastor Boy. Og sa tanan, salamat sa kay Ginoo. Kay nagmata na po tani kabuntagon. God bless you always, Pastor Boy and family. Salamat kay Igan Rosemary Romero Apulia sa Del Santo City, Babaw sa airport. Kang Igan Boy. Rosalina Mariano Pante. Good morning po. Josephine Tenorio. Nele Tecagat. Justino Labores, Tito Reatito, Rizora, Joy Antinamisula, Marisa Sintillas Torigusa. Good morning, Pastor Boy. Pampo ko dili na magbalik akong paglipong kahapon, Pastor. O salamat po sa Ginoo, wala ko pasagdit. Pasalamat po ko sa BGMAX, Dako Giyod Katabang, o salamat daan, Pastor Boy. Okay, welcome. Elsie Doronio, Mercy Buta, Dulos Talas, Jocelyn Barbon, Ana Duma, kamusta man si Ernie Duma? May buntag Pastor Boy, salamat gyud po ka na punta sa atong buhi nga Diyos. Labi na sa tanan na minaw, pinagpala mo si God ako akong pagpasalamat Pastor sa tubag sa imong pagampo. Kaya ang akong bana na si Ernie Duma, naka survive na siya, okay na siya karon Pastor Boy. Nalihok-lihok niyang iyang kamutagan amping kanunay Pastor Boy. Kailang edad siya mong bana? Nicanor Sudaria, shout out kang Mampi Sudaria Gargar, Pastor Samuel Gargar and family, Efren Sudaria Gargar and family dia sa Dangkagan Bukidnon, Antero Sudaria and family, Mercy Sudaria Torres and pamilya sa Kibawi, Bukidnon. Salamat sa pagbasa, Pastor. So, layo kasi mo yung suonok naka San Francisco. Tito Rizora, good morning na usap, Pastor Boy, o sa tanan nga Igan. Salamat sa Diyos kabuntagon. Nakamata ang tanan aron makapaminaw sa pulong sa Diyos. Pinagis, pinagpalang musika. Yes, dalay ko ng Diyos. Malipayon mi nga naminaw sa pulong sa Diyos, Pastor Boy. Salamat sa Diyos sa kinabuhi ni mo. Corazon, Baguio, Sirigunas. Number one, ang pinagpalang musika. Number one ang Ginoo. Ingon ni Joy Antinamisola. Good morning sa Tagahingoog. Jocelyn Barbon, good morning Pastor Boy. O sa tanan naminaw, dalay ko ng Diyos. Karong bontag. Jonelyn Layawon, upat ka hard. Levi Nakadio Dahang, may buntag. Good morning, Pastor Boy from Igan, J-Lord Herzalia. Susana Pune, Oliveros Kim. Good morning, Pastor Boy. Paprikus, sa kumplito nga kayuhan sa akong bana, Ronnie Oliveros. Oy, salamat kang Melilong Darius di San Miguel Maramag Bukidun. May buntag po ni mo. Ami Romero, oy, nagbata ng enhance sa mga Romero. Murag igsoon ra sa mga anak. Ha? Igan Ami Romero, salamat kayo may buntag ni mo. Merly Kalaton Canon Diaz Kibuntungan, Carmen North Cotabato, gandang umaga po. May buntag po ni mo. O, Ondrabs Mats Kakamau, Abi. Morin pasabri watching pang tubahon laging dingan Misamis Oriental iba Sambrano ni uy igan iba salamat kayo diya sa laging dingan Joy Ante Damisula Iminog Amen Alberta Sulugastua to my cousin Jenny Loud Pilye Jose Rolo and Bilya Domingo maing agad sa Cotabato City Rosalina Mariano Pante Amen uy igan no babos naman te okay na yung internet. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa inyo. Ngagi po kao na sa kugikan sa pagkatulog aron makapabinaw sa balang pulong sirunga imong ishare. God bless you, Pastor Boy. And your family watching from Bubunawan, Paradise, Kabanglasan, Bukidnon. Corazon, Baguio, Sirigunas. Amen. Dalaygo ng Diyos, Pastor Boy. Bibing Pigarwa, may buntag po. Jonalyn Layawon. Dako yun ko og pasalamat, Pastor Boy, sa inukay na ang programang pinagpalang musika kay makatagini og makadugang sa pag-lig-on sa akong pagpangalagad. Og amping karunay, Pastor Boy. Salamat, Igan. Junalin, Udinay Layawon. Good morning, man, sa kay Elinita Juanzo de las Edwards.

Og salamat po kay Delia Serapion Clavel sa titulok. Rosinda Pangilan. Uy, nawala yun, Pastor. Walay signal. Review lang ko. Ampo ta sa signal. Salamat, ha. Sa Lord, pabalik ang signal. Kang Rosinda Pangilan, nawala na po niya sa Sarangani Province. Pastora Mercy, good morning, Pastor. Salamat Ginoo sa bugnaw nga kabuntagon nga makapaminaw naman kita sa pulong sa Ginoo. Mayong aga sa akon nga utod dira sa Siguya kag Tinogas. Salamat to. Sultan ko na lang ang Tinogas part sa South Cotabato. Ang Siguya part sa Sultan ko na lang. Lord Ebcas ng Kalilangan, good morning, Pastor Rick. Greet ko Indaday Arindila, Sonia Humawan, Yunora Saligay, Sione Ebcas. Salamat sa pagbasa. God bless.

naman kay. By the way, good morning diya sa kang Pastor Lister Virador Tinaco diya sa Cubao. Live na ta diyan, aminaw ha. Aminaw. Di nagtingo ta diya sa 96.5 na siguro na. Di mo palit o bayos ha. Di mo palit o mga produkto ngayang gi barigya, no? Para makatabang ta. 96.5. Pastor Boy, God bless you more and more abundantly and give my regards to all listeners. Salamat ha. So sumasunting paminaw ni Pastor Eliezer Virador Tinaco na greet siya sa ninyo o may buntag. Nicanor Sudaria, may buntag po. Kasila daw Grumo, Rosalina Mariano Pante, Esther Bakulot, Asilan, Jonalyn Layawon, Imirog Imin, Susan Itzahuri, Dias Kamigen. May buntag, Pastor Boy, karon pa nagbalik signal. Ay, og kawala-wala. Parera tagyapon. Montenegro, Amelia, may buntag. Esther Bakulot, Asilan, may buntag po nimo. Rod Rosario Alcardi, may buntag, Pastor Boy. Og salamat po kang Alano Gakayan. May doon itong oras, alas 4:31 na. Panahon na yun nga itong kuwao na itong Biblia, bullpen o notebook, ha? Kay magtuon na ta sa balaang pulong sa Diyos. Hoping ang tanang kumasuinting paminaw. Aron dili, nato malimta na minsay sa Ginoo. Aron doon na tay idugang isip atong take away sa minsay sa pulong sa Ginoo. So ato yung

Sorry kay sa akong mga song, hindi pa minauno kay usay mundag ko kay pubuhunyo ko. Di ko mong liyan. Dugay-dugay niyo niya, basta musulti ko. Patinoy, padayin ta. So ingon na ko, kung si Moses itawag sa Diyos, o gibati sa kato, kita po, itawag sa Ginoo, to deliver people from bondage. Kung sumana pa sa Acts chapter 1, versikulo 8, we are to be the Lord's witnesses. Ikaw nga anak sa Diyos o ako nga anak sa Diyos. Mga saksi ta sa Ginoo, sumala pa sa Pinuhatan 1:8. Kani nga disulti ni Kristo sa iyang mga disipulo after nga nabanhaw siya. Ang nagpabilin siya rin o 40 days and 40 nights. And Jesus is ready to went to heaven. Mubalik na siyang amahan. Pero before siya, nagsulti siya. Nga kita, mo'y mga saksi ni Ginoong Kristo. After the Holy Spirit comes. Onya, God promises to give us the words we need. Isip, saksi sa Ginoo, dapat na tumasairan. Ang Ginoo, nagsaad niya sa'yo, muhatag ka na ito sa mga pulong. Nga ato kinanglanon, sumana pa sa Jeremiah chapter 1, verse 9. Inyo lang lisarya. Kaya nag-iskot ang Ginoo nga, nagaanta mo, kung mga pulong, nga inyong kinanglanon, aron inyo mapadayag ang pulong sa Diyos sa mga katawan. Now, atong tanawon ang Jeremiah chapter 1, verse 9.

40, 28, ngadto sa 31. And this is the word of God. Wala ba kamo masayod o makadungog nga Ginoo mao ang walay katapusan nga Dios nga nagbuhat sa tibuok nga kalibutan? Dili siya batiol o kakapoy o maluya. O walay makatungkad sa iyang huna-huna. Verse 29, giyatagan niya kusog ang mamaluya o ang mga gikapuyan. Una'y pinakalindot. Ang atong Ginoo nga walay katapusan, nga mo'y nagbuhat sa tibuok kalibutan, wala siya'y gibati nga kakapoy o maluya. Muna in verse 29, gihatagan niyang kusog ang maluya o ang mga gikapuyan, bisan ang mga pamatanon kapuyan, mga luya o mga tumba. Apan ang mga nagasalig sa Ginoo makangkon pag-usab o kusog, may sama sila sa nagalupad nga agila, kung managan sila dili sila kapuyon, kung manglakaw sila dili sila luyahan. Ang Ginoo naghatag nato kusog, sumala pa sa pulong sa Dios. Busa ma-apply nato ang dakong pagsalig na Apostol Pablo sa pulong sa inyo sa matag-adlaw niya nga pagkinabuhi. Sa panahon nga batiyon sa kaluya siyang lawas, sa batiyon nga murang mawadaan siya o kusog, ang isa yan nagpahimang no. 40-31, basaw na nato ang pulong sa Diyos nga nasa Biblia. Ano man kay siya, mo'y naghatag na itong kusog. Tinuon, ang tanang kabugaton nga baut sa itong kinabuhi, open times, drain away our strength. Ako gahapon, ibati ko kakapoy, tungod nga adlong sa madumurag, grabe yun ang activity. Preparasyon lagi sa birthday sa akong inahan. Unya, niyatid pa yung men's rally pagkauman. Di-drive ako sa kinan, ihatod pa na ako dito sa among lugar, sa akong mama. Unya, dibalik na po ko tungkol kay birthday po sa anak akong membro. Unya, pagkauman niya na, dibalik na po ko dito sa akong mama tungkol kay birthday lagi niya. Sa pagsugod, wagi ko, naras Pastor Dan, na Pastor Edwin, akuray mo lang tungkol kay doon na lagi ministry. Pagkuman, pag-uli, Pastor, uli po ko, kaya na'y naguhat na po. Pero pag-abot, dito sa radio station, ipate yung kakapoy. Pente ba yung inita? Labi na kay manual ang sige na akong gindala. Sige, sikat. Sige, bati ko. Ikumuram akong malupok. Maigsoon. Pero salamat sa Diyos nga na-restore akong kusog. Nga naman, kay sumala pa sa Isaya, ang Diyos wa'y gibati kakapoy o kaluya sa pagbuhat sa kalibutan. Ug siya'y naghatag na itong kusog. Sa panahon nga bati yung tagkaluyong busa, ato kayong basahon ang pulong sa Diyos. Nga naman, ang mga problema nga mabot sa itong kinabuhi, never take God by surprise. Dili ma-surprise ang Ginoo ana. God is our strength in troubled times, sumala pa sa Salmo 46:1. Sa panahon nga batiyon tag kakapoy, madrin ato kusog, ingon pa sa Salmo 46, ako ang Ginoo nga muhatag kaninyo kusog. Og sumala pa. Sa mga tao nga nagulat sa Ginoo, siya'y magarinyo sa atong kusog. Sumala pa
Nga nagalupan kung managan sila dili sila kapuyo o magalakaw sila dili sila luyakan. Because God give us a strength. Muna yun ni Kristo Jesus sa Filipos 4:13, we can do all things through Christ who strengthen us. Muna yung election. Ma-apply na to sa atong kinabuhi ang dakong pasalin na pustrablo sa pulong sa Diyos matag-adlaw na itong pagkinabuhi. Kung batiyon taghadlok sa pagsulti, kung batiyon ta o kaluya o wa tay kusog, how can we apply? We must only read the Bible. Pasahon na nato ang Biblia kay makaplagan na ito. Nga ang Diyos naghatag na itong kusog. Ang Diyos ng Jesucristo naghatag na itong kusog araw mabuhat na ito ang tanang mga utang nga ipabuhat ni Lord sa matag sa kanato. Muna ngayon ko the book for all season. Muna nga si Salmista David nag-abot yun sa punto sa kinabuhi ngayon yung nasaira na kaplagan nga ang pulong sa Diyos sufisyente sa pagtubag sa tanan natong kinahanglan. Kung nag-abot yun sa punto sa kinabuhi, he'll have its teaching. Kung nahimo niyan suga siya matiil ang pulong sa Diyos o kahayag sa iyang mga dalan. Una si Pablo Higalaison personally he declared the Bible to be a book for all season. Tungod iyang nakaplagan

iya nakaplagan nga sa tanang mga sitwasyon mabot siyang kinabuhi. Ang pulong sa Diyos is profitable. Siga like son, sige na to matiwas, napaiduha. Doon napaiduha, tiwaso na to. So, wala yung gitudlo ang ginuha na to. Kung saan na to, ma-apply ang akong pagsaling na Apostol Pablo sa pulong sa Diyos matagalaw to ang kinabuhi. Kung batiun ka nga nadlo ka sa pagsulti sa pulong sa Diyos, please, read the Bible. Read the Bible. Kung batiun ka kaluya, o nawala yung kusog, write the Bible. Armarin nyo ni Lord ang atong strength. So, talay ko lang ginukurbuntang, hinanotuntang, matagos sa kanato, ato nasabda ng polong sa

po ta. Amahan nga langit noon, may gumaon na mga Diyos. We thank you so much for knowing that the Bible is a book for all season. And we thank the Lord for knowing nga sa rin David, yan nakaplagan nga pulong sa Diyos suficiente sa pagtubag sa tanan. Nga problema, mabot siyang kinabuhi. Mo'y hinungdan nga nabot sa punto nga human ni Salmista David ang mapagtulunan. Nga iyan nakaplagan sa pulong sa Diyos. Ang Salmista David admitted nga ang pulong sa Diyos na imong suga siya matil o na imong kahayag siya madalan. And we thank the Lord for knowing that Apostle Paul declared Bible to be a book of all season. Tungod iyan nakaplagan nga ang pulong sa Diyos profitable sa tanang mga sitwasyon siyang kinabuhi. Tungod siya na kong pagsalig sa pulong sa Diyos sa matang adlaw niya nga pagkinabuhi. O salamat niya mong nasairan. Kung unsa man ang sinatian ni Moses, bisan pa ni Prophet Isaiah, nga doon ay panahon bati unsa sa adlog sa pagsulti. Doon ay panahon nga gibati po ni Prophet Isaiah nga nawadan sa kusog ni bati sa kaluya. Pero salamat nga walaing kay gitudlo na mo kung saan mo pag-apply sama sa akong pagsalig ni Pablo sa pulong sa Ginoo sa adlaw niya nga pagkinabuhi mo lamang ang pagbasa sa pulong sa Diyos. Sa panahon, sa kadlok, sa pagsuot, ito kaya nasayod siya ng pulong sa Diyos. Mo'y nagtudlo nga bisag dili ta maayo manulti, pero isip, gitawag ta sa Diyos aron atong matabangan ang mga tao na ulipon sa sala. Tungod kay kita man ang mga saksi sa Ginoo. And He promised us to give us words nga kinanglan nato nga isulti sama ka Moses sa diyang nagreklamo sa hindi sa maay manulti. Pero naingon ang Ginoo kaniya,

lagi pasang. Forgiving us strength. Aron nga makasangyaw mi sa pulong sa Ginoo. O karambuntag, nagampo mi amahan, in the name of Jesus. Panayag ka sa pag-renew sa among strength nga mong magamit sa pagpamuhat sa bulaton sa Ginoo, sa pagtrabaho aron makatabang mi sa among pamilya o makatabang pod mi sa bulaton sa Ginoo. O nasayod mi imuming pananangina. Ikaw magaputikta ka namo. Ikaw magapreserve sa among kinabuhi. Apil among mga anak. Iblis di mo among mga farm, sa among mga resources, sa mga negosyante. Panalangin niya tibok pamilya. O nagampo mi amahan. Nga sa panahon ipanalanginan mi, di na mapasagdan ang bulaton sa Ginoo. Because you are the source of everything. Kay mabutang panahon, pawion na gyapon na sa Ginoo. Busa nagampo mi Lord. Kung doon na may mag-exunan ka ron, nga puno sa mga problema, nagluya, dayuban nga gusto mo sulti sa pulong sa Diyos, tungod kay gusto niya maluwas sa iyong buhok ti pamilya, doon ay kahadlok, Lord, please, tabangi siya. Huwag akong giampo ang tanan, nga mag-exunan nga nasa ospital. Labi na, sa usa ka po sa akong nailhan, nga samtang nabutang amahan sa ininit nga tubig sa iyang

baso o rumbo kape. Nagrenta helicopter, nagastog na ko aron makabot ngadto sa usa ka lugar kong asa dunay doktor sa napaso. Pinapunta, makaingon mi sa mapagtabo. All things were together for good to do so labi according to his purpose.

adlaw-adlaw na mo pangkinabuhi. Ikaw magkapanalipod sa tanan, nga mo biyahe karon, o tabo ni Mr. Mahamiling Dugo. Salamat, Ugan! Dalay gong kasoy katapusan o akong gitugin ang tanan sa mga kamot, labi na sa mga kaigsunan, nga doon ay kaisong sa pagsulti sa pulong sa Diyos. Taga-islang kusok, kabakot na magamit nila. Sila manigusyo silang trabaho sa uma, labaw na sa pagpangalagad sa Ginoo. So dalay gong kasoy katapusan, nga dalay mong yampong isalig pinangin lamang sa ngalan ni Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen o amen. Iwaso na ito ng mahigala. Para ma-apply na ito ang Paul Can Spirit in God's Word to Daily Life.

kang Flor Padilla, Inday Carubias, Morning Ninong, mayong aga man sa imo day. Please, buligi ang bulaton sa Ginoo. Kay nagapamati ka, nablis ka, nagyahan ka. Kung may panalangin, buligi. GP, dago ako 10 years, mayong aga sa imo. Joy Auntie Namisula, Jonathan Pilyar, iksoonin ni Pastora Mercy Pilyar Damla. Tumay kasin, Nathan Insular, may aga sa imutan. Joe Peña Flor ng Kalilangan, Bukidnon. Good morning, Pastor Boy, watching your live. Welcome, September 26. Thank Paul for the goodness of God. Norley Scaro, may aga sa imo, Norley. Elizabeth Nabo. Good morning, Pastor Boy. Salamat sino nga. Higit pong gano'ng sa'yo mo, bugyod ta.

Well, good morning, Pastor Boy. Salamat sa inyong nakamata na po at may aron makapaminaw sa pulong sa inyos ni ining sayo sa kabuntagon. Sa dili pa kami makabangon, mauna na mo o pamati ang mensahe sa iyang pulong. Watching from Purok 5, Barangay Sinuda, from Uban Family. May buntan yung mga Uban Family dia sa Purok 9, Barangay Sinuda. Salamat po kang Melba Pascala. Good morning, Pastor Boy, likewise. Good morning, Pastor Boy, and your family from Pastor Jonathan Pilliar. Carlosa Villamor Gantuanco. Good morning, Pastor Boy. Pastor Boy, thank you so much kay na ang pulong sa Diyos og many atong kusugan. Ako i-greet og advance happy birthday ni Ma'am Consolacion Boy Share. Salamat, Pastor Boy. Ma'am Consolacion Boy Share, advance daw happy birthday gikan kang Pastor Eliezer Berador Tinaco. Luila Grace, amen, napanlinan ko, Pastor. Salamat, Ginoo, Pastor. Jima, good morning, Pastor Boy. Jima Torigas, taga Bohol ni. Robby Cinto, good morning. Pastor Boy, sa radyo lang ko namino sa pulong nyo. Amen. No? Ang ginugi, mag-bless ni Moigan Robby Sabas niya sa Kalilangan. Melanie Cabines, greet kami dirikag. Please pray sa amon mga men, Malakad sila Jensen. Mabanding sila leader, Pastor Glenn Kalawigan. Salamat, God bless mo ba ang mga men, mamotor lang sila. Okay, so ang inugin, mag-a-bless sa ila. Jerobs Anhaw ng Makilala, may buntag si mo, Pastor Boy. Alma Manggira, may buntag po. Salamat sa punong sa Diyos, tinuod yun na para sa ako nga the Bible is the book for all the season. Ha? Amen. Lord Padilla. Amen, amen.

Amen, amen. Og dalay ko na balang pulong sa inong nga akong nadungog karon na bless yun ko, dili gayon kita mahadlok nga magpagamit kung Ginoo nag-uban ka na to. Og musalig lang gayon kita kaniya. Salamat from Nova Bustamante. Adje Sambuangan Bangoy, salamat sa pulong sa Diyos Pastor. Harlin, kagtami ang usaga, may agada sa bagdulong. Salamat kayo sa pulong sa Diyos sa Jeremiah 1:9, kung sa Lason Boy, sir. So, son, it's a hero, it's a hori, it's a ori ng kamigin. Amen, amen, ang pulong sa Diyos, udalagun siya sa walay katapusan. Amen. Leticia Ducala Pimentel Carnacion, good morning. Milba Hampon, good morning, Pastor Boy, watching live from Kapalong, Barangay Gupitan. Tito Rizera, Rizora, amen Diyos sa punong sa Diyos, Pastor Boy. Jima Torrijas, aging si Zion, good morning, Pastor Boy, Kusason Boy, sir. Thank you, Lord, for your message today in Jeremiah chapter 1:7-10. Marina Sarigumba Gabi, may buntag. Alma Abiba Rotrago, may buntag. Yes, Pastor Boy, I hope and I pray nga makashare ko sa gospel. Ngayon sa uban, pampo ko ni Ana. Salamat, Pastor, from Clor Padilla. Kinanglan yung mo share yun ta. We start sa atong pamilya. Kay, itawag ta sa Diyos. Nga gamito niya aron nga maluwas ang mga tao nga naulipon sa sala. And we are the witnesses of God. Klaro kayo na ang pulong sa Diyos. Mga saksi ta sa Ginoo. So we need to share. Tante Flores din din siya. May buntag ni mo. Salamat si Saya 40:28-31. Nakablis gayon ang pulong sa Diyos busa ato gayong ikinabuhi. Salamat sa minsay Pastor Boy nga hatagan taog kusog. Amen. No? Pramibal Pampon. Ganina kang kusulasun Boy Sir. Good morning kay Pastor Ed Pamantian, kay Pastor Jane Pamantian, Gido Bisen, may buntag yun niya. Berge Rimerata, imin kayo ang minsay sa Ginoo watching live from Brook 5, Mailang. Good morning, Pastor Boy, from Igan, Lizas, Abila, Sabas. Bignoy Sinamban, may buntag. Imin o imin, Pastor Boy, tama yun, magsalig ta sa Ginoo, dili tapasagdan, Marisa Sintilias Torigosa. So, kayo waman tayo pasagdan, ala, sige. Ato yung isulti ang pulong sa Diyos sa uban. Kaya kita kaantang kusog, kita kaantang niya ang mga pulong atong isulti, ala, sulti ta. Carlos William Morgan Tuanco, amen and amen Lord Jesus, dalay ko ng bala ang pulong sa Diyos karon nga. Buntag, God bless, Pastor Boy. Okay, salamat kayo. O, sa tanan nga naminaw, o, maglisog yung mugsultis pulong sa Ginoo. Ingnan lang sila maminaw na ako sa itong programa pinagpalang mo siya. I-share atong Facebook account. Nel Pate, good morning Pastor Boy. Salamat o dalaygon kayo ang balaang pulong sa Diyos. Ning kabuntagon na bati na mo, Pastor Boy. Salamat, Pastor Boy. Adelino Malam Quezon II, amen sa pulong sa Diyos. Salamat, Pastor Boy. God bless us all. From Nel Tatnel Pati, amen o amen, glory to God, sa manindot o mataw ng minsay sa Diyos, nga giwalin niyo, Pastor Boy, salamat sa Diyos. Merilio Bisinga, may buntag, Pastor Richard, Campo Uno, Maramag, Bukidnon, may buntag niyo niya sa Campo Uno, Maramag, Bukidnon. Salamat yan, Pastor Boy, sa mga pagpanudok ninyo, mga pastor, sa walay pagsawa. Sa katauhan, God bless you more and abundantly. Take care always. We love you all and your whole family. From Consolacion Boy, sir. Emelda Serato Pacardo, may buntag ni mo. Consolacion Boy, sir. Amen and amen. Glory to God.
TCPD salamat. Imin-imin Pastor Pramusiro Rodomingo Kangpilya Domingo. Mitch Butoy, good morning Pastor Richard. As lang ko wala na lagi ni mitingog ang Hot FM tubig gun. 3 days na kay nagasunod mang good paminaw ninyo. Akong mama sa Buangan, Clarin Bohol. Mao ba? So basing doon ay diferensya sa ama po sa pag-transmitter na yung diferensya. Minyo dugay-dugay yun na. Jovenia Pro, watching your live index RK 104.9 FM, glorifying to God for hide God for His goodness. Amen, amen. Carlos Aboyser, upat ka amen. Angelita Reponte, good morning Pastor Boy, na bless yun ko sa minsay sa Diyos. Ngayon mong gishare ka na mo. Ato yun, nakarit yung taog, nagwali ba taog wala? Diba? Sayang kusog atong gigamit sa uban. Amen to God be the glory. From Boiser Consolacion, Rosalina Mariano Panti, thank you so much sa word of God today. Glory to God. Amen. Birthday Kabasag, amen, amen. Pastor Boy, salamat sa mabalaang pulong akong karumbutaka.

0: Rahap-rahap ko aroma na eh.
1: Oh, maugana eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
0: Oh, oh, okay, duha ka aroma, okay.
1: Hindi ako na, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
0: Oh.
1: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
0: kayo, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa ginoon, Naya.
1: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan na. Hindi ko pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
0: Salamat kayo, Nay. Salamat kayo.
1: Salamat kayo.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Saktas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Saktas pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni eh, ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Pila siya ka adlaw o semana nang di kalakaw?
5: Nurse, hindi pa admit na mo siya sa hospital, Pastor, katong August.
0: Oo.
5: Pag-awas niya sa hospital, mga after siguro mga 3 weeks o mga 4 weeks, Pastor. Di pa inom na ako siya o Digimac. Kada morning, duha-duha, every meal niya, Pastor. Duro mga 4 weeks, Pastor. Kaluya sa Ginoo, Pastor. Kaluya sa Ginoo, Pastor. Makalakaw na siya, Pastor. Makalakaw na siya.
0: Uy, salamat sa Ginoo. Glory to God. Na-stroke siya or unsa man?
5: Na-mild stroke siya, na-mild Pastor. Stroke hindi siya. Man siya high blood, Pastor. Mild stroke lang siya. Oh. Kana na-overpatigue, Pastor. Kaya mananagat. Mungod niya akong bana, Pastor.
0: Okay, oo. Oh. And then, ikaw, Igan, unsa po imong gibati sa imong lawas?
5: Ako ang gibati, Pastor, kanang permente ko kabuhion.
0: Oo.
5: Mamuipoy ko pag sa buhion ko, Pastor.
0: Tapos?
5: Papil may ampo, Pastor.
0: Yes.
5: Pagkaslawaking yung mamupay o magnormal nga malihok na unta dyan ang pikaslawas. Ako ang bana, Pastor. Nakukin ka ko lang sa mo ko niya nabuhi, Pastor. Ang pagkamalstrop niya.
0: Yes, Iga, no? Palenta mag-ampo at isilipay ko nga makalulakaw na yung mga bana.
5: Okay, salamat, Pastor. Salamat.
0: Salamat.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.

Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations sa Ana Reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Budapit ka ninyo sa pagbaban ka namo sa patatong sayron kini pinakabalita atong kanato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Usaka food supplement ang gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o tungod sa panalangin sa Diyos igsoon ay mukining tambal sa kadaghanan mga kaibigan. Adlaw nga Lunes karon o gapit sa 31 na mga kaibigan, katapusang adlaw aning bulan sa October, sa August. Ugma, sugod na nga itong gitawag nga bear months mga kaibigan. Salamat sa Diyos igsoon, naiabutan ng adlaw. O bunko, adlaw nga Lunes, o gato nagkauban, baguhay pa lang si Pastor Richard Dangalio, ang akong maguang. Broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato, o ang mga programa na hook up kinisya sa laing mga radio stations din sa Mindanao. O mausap na tayo partner station sa Visayas, mga kaibigan. Sa bulgin na ito, nga matudpagan niya na ay nag-inform na tulo na kaadlaw nga wa magtingog ang Hot FM at Tubigon Bohol. Maabot ba ko diya karong simana diya sa Bohol para pagkikita sa atong mga pinanggang mga tigpaminawa nga nagpaabot sa atong pag-ana. Uy, tulo na kaadlaw wa magtingog ang atong partner station diya sa Tubigon. I hope nga wa'y problema ang Radyo Bandera Talibon Bohol. I don't know kung nagka-signify ba ganiya. Pagwa ko nakabantay ganyan nga nakasignify ang Radyo Bandera Talibon Bohol.

0: Kamusta ang radyo kaibigan na lagindingan? Salamat din kayo, Radyo Bandera, diha sa amin na radyo kaibigan na lagindingan. O salamat sa radyo kaibigan Tiger FM diha sa Subong Kugo nga nakukap ka nato. Okay, makita din ng Radyo Bandera Talibon o ang radyo kaibigan. Ana, naday radyo. Oh, wala, no? Kapon pa nga na din eh. Asbun ko adlaw nga Lunes karo magkaibigan. O salamat sa Diyos di ay atong partner station diha sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. Straight na tag, ikan alas 4 hangtod alas 6. So wa nay mo insert nga 30 minutos magkaibigan nga laing programa. Salamat gino. So bisag brand out diha, kay brand out na pudig suon. Napalong daw ang 94.5 ang atong partner station diya sa Big FM, kaibigan sa Kapalong. At ni salamat na ay 96.1 na grabe ang kusog. Ako gibitur kahapon, gikan pa dito sa Marahan. Loud and clear ang maong 96.1. Nag-abot sila sa Laing Light FM o Laing Station Ixoon, Light FM sa Kibawi. Ang 94.3, pag-abot ng 96.1, mga kaibigan, suway putol, ikabukid nun, padulong din eh. Madungog ang programang pinagpala musika. By the way, mga kaibigan, broadcasting live sa karoon din sa Davao City. Sa mga karupagin nagka-tune in, ako kinihi si Pastor Dan Dangalio. Ang Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, may pinagkaming sponsor nato sa programang pinagpalang musika nga madugog kini sa Kapin, Kurinta, Kaistasyonan. O mausap din sa atong Mindanao, Visayas Headlines. O base sa mga testimonies, ato kinigilang all-in-one o sa mga klaseng kapsula, panhalos tanang sakit, mga kaibigan, matagaan nag-alibyo. O natagaag alibyo, no? Matagaag-alibyo na lang mga sakit suon base sa mga testimonies. Problema sa kidney, problema sa kasing-kasing, tasog sugar, tasog BP, uban na ni mga cancer, problema sa kanang tasog uric acid, o uban pa mga gibati sa lawas mga igsuon. Ang Vegemax Plus magigamit sa Diyos aron paghatag og kaupayan o kasulbaran sa maong mga sakit nga atong ginahambing, mga kaibigan ko. Ang sulod sa atong kapsula, oil og dili powder. Ang atong Vegemax igsuon, oil og dili powder og alang sa dugang detalye, at bisita mo sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan og diha mo magkisayod may tungod sa produkto. By the way, may buntag diha kang DJ Cheng. Karupit taon siya nakabalik ko og hook up igsuon kay kada gibati sa lawas makalugar ko DJ Cheng, bisita ko diha nimo. Salamat pag-hook up ka na ito karoon na diha sa Busa Radio, Kilikili, Lanao del Sur. Ang karoon sa orang tunling sa itong mga balita. Tulog kasakyanan, nagkarambula sa Aglayan, Malaybalay City. Disnoybe anyos ang turista, patay. Visayas Headlines. Samtang usa ka multikab giambos sa Maguindanao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka 51 anyos nga lalaki ang ulhuman sa pagpanigbas sa barangay Bulalawan, Lakewood, Zamboanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Tungod sa sinina nga dadon unta sa napriso nga anak ang hinungdan sa pagkapriso sa mag-inahan sa May Bislig City, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Aog sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, balita gikan sa Iloilo. Lalaki na rescue matapos nakit-an nga nakahigot sa puno sa may nakit-an nga nakahigot sa puno kag may nakabuno nga kutsilyo sa ulo sa Arivalo, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kining uluhan tudling sa atong balita ning adlang Lunes, usbon ko, pitsa 31 ng bulan sa August 2026. At ang iyang detalye ni ini kauban sa itong reporters. O galing at doon mo yung mga concern may tungkol sa itong produkto, mga kaibigan. May mo kang amotix nga ni sa itong numero, no? Kung ado na kay mga pangutan. Ha? Take sa numero nga 09-27-71-12-12. Osbon ko, text lang iga na, itawag katong aday mga pangutana sa numero nga 09-27-71-12-12. Kaya katong adunay mga testimonies na kaangkon og alibyo gikan sa ilang gihambing abratian. Igan, malipay ko kung magkatawag kay pabot ang istorya sa kayo ni mo na angkon, pagkatag og testimony dinis kanginan kay basing imong testimony mo ay magkapaagat usab sa uban. Makadugang silang pagtuo, igsoon, o magsulay o gamit sa itong produkto nga Vegemax. So malipay ko kung makatawag mo kanako, ipaabot ay kaulaw ikadlok, igsoon, tawag lang din sa atong numero. O niya, pag magtawag ka, pabina lang sa cellphone, o ayaw lang at padool diya sa mga radyo, magkaibigan. 47 minutos makalipas alasing ko, magkaibigan, o karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Dolo ka sa kanan, nagkarambula sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. 19 anyos nga motorista, patay. Aron nihata ka na to ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Jeremy Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo!
1: Ayos headline!
2: Wala na matabang ang usa ka 19 anyos nga motorista human maapil sa grabe nga karambola sa tulo ka sakyanan sa Sari Highway, purok tubi barangay Aglayan, Malaybalay City, basado la 5:30 sa hapon niadtong Biyernes, Agosto 28, 2025. Sumala sa report, nalambigit sa insidente ang usa ka Yamaha Sniper nga gamaneho sa 19 anyos nga biktima ug usa ka Suzuki minivan nga gamaneho sa 43 anyos nga lalaki kauban siyang asawa ug usa ka Suzuki Stingray wagon nga gamaneho sa 30 anyos ka lalaki kauban usab ang iyang asawa. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nagikan sa Malaybalay City proper padulong sa habagatang bahin ng Suzuki wagon ug ang Yamaha Sniper. Ni overtake matod pang motorsiklo sa tuong nga bahin sa Suzuki wagon apan sa dihang misulay kiniigbalik sa inner lane, aksidente nga naligsa ni ini ang usa ka bato, nagigibanabanang duha ka kumo ang gidak-on nga nimutang duha sa kasada. Tungod dini, nawala ng kontrol ang motorista og isungag sa pikas lane, dini ang nasugat og nabangga ang usa ka Suzuki minivan nga mibangga usab sa Suzuki wagon. Daling gidala sa mga responder ang 19 anyos nga motorista ngadto sa Bukidnon Provincial Medical Center apan gideklarar kining dead on arrival sa mga mihiling nga doktor. Sa pikas bahin, ang driver sa Suzuki minivan ug ang iyang pasahero gidala sa Malaybalay Polymedic General Hospital tungod sa ilang mga samad nga angkon ug baray nga gitagad og medical nga pag-atiman. Ang tulo ka sakyanan ang nanagkaroon sa kasadya sa Traffic Management Center alang sa dugang imbestigasyon ug sa hustong disposisyon. Balitang hirug kanato sa Vegemex Plus Herbal Capsule o Garama Plus Herbal Oil. Narukad na lamang ikas 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Krisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kabiyang Charmy Pangin sa maong report. Ang produkto nga Vegemax sa Dakbayan sa Valencia ang palit magkabigan diya mismo sa Alquino Emporium, usa ka dako nga commercial building diya sa sentro sa Valencia. Nga itong dilipigin kayo familiar sa Alquino Emporium, sulod na mo diya, na diya pangita ang kaning opisina sa kaibigan diya palit ang produkto nga Vegemax o aroma mga kaibigan. 50 minutos makalipas ang 5, laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa Kamultikab, giambos sa Maguindanao del Sur. Aron hihata ka na to ang detalye ni ini atong dawato ng report ni kaibigang Noynim Rafisora Kainoy. Nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noynim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Giimbestigahan sa mga otoridad ang nahitabong pagpang-ambos sa usa ka multicab sa pulutan Libutan Mamasapano, Maguindanao del Sur at tumilamayang adlaw. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa usa ka saksi, daling nakagawas o nakapalagyo ang ituuhang target nga pasahero sa multicab human sa insidente. Matud pa sa mga nakasaksi, sunod-sunod nga mga buto sa armas ang ilang nadungog o nakita nga kini maoy nakahatag o kahadlok, kalisang o kabalaka sa mga residente sa maong lugar. Padayon paghihapon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang tibuok detalye sa insidente, lakip ang mga nalambigit o kung aduna may mga naangol o namatay sa maong panghitabo. Balitang hatod ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Noynim Rafisona, Rafisora Kainoy sa maong report. Nanukad diha sa Radyo Kaibigan Valencia City. Ang produkto ng Vegemax diha sa pangantukan na palit sa Yellow Line FM. Busa mga kaibigan, ana mo diha? Diha mapalit ang atong produktong aroma o Vegemax sa istasyonan sa Yellow Line FM mga kaibigan. Pag naamo sa kalilangan, ato mo sa butika kalilang kusog ang atong aroma o Vegemax diha. Palit mo diya sa butika kalilang sa kanilangan o ga. Kanara nga itong butika igsoon diya sa kanilangan. Husband ko ha, kanara itong butika sa kanilangan ang butika kalilang. Andi na po tayo sa dakong grocery store, gabalik diya sa itong produkto nga Vegemax na diya magkaibigan sa Madayag Store sa Barangay Huwi sa Poblasyon na Kalilangan. Napo diya sa tindahan ni Igan Marites Bersila o ga diya sa tindahan ni kaibigan Ate Lorna Ibkas. Amin sa balay, puloyan na ni kaibigan Ate Lorna Ibkas. May manang sa balay kay bisag unsang oras, pwede ka maghangyo o magkapalit ka magkaibigan. Labi na sa panahon sa mga emergency. 53 minutos makalipas alas 5. Paglamo diya sa lungsod sa Kadingi sa Kadingilan at kaibigan na center diha kilid sa food court. Then pag naamo sa Wao Lana del Sur, diha sa tong tindahan, Adyong Building. Husband ko ah, na diha sa Adyong Building sa sentro sa Wao at bang anang na-construct ng bagong merkado. Na diha ang akong ihada kaibigang Rusby. Then pag naamo sa Damulog, mga kaibigan, at tumudiha sa Kabahog Store. Husband ko, Kabahog Store, diya sa Damulog, gabarig diya sa itong produkto ng Vegemax. Usa ka na ganag ko nga grocery store, usap. Kabahog Store sa Damulog, mga kaibigan at mga yun, para patayin yung tabadungog igsoon. Palit mo diha sa atong produkto sa Kabahog Store. O dito sa Malapag, na diha ang Hamura Pharmacy sa Malapag. Palit mo dito sa atong produkto ng Vegemax Aroma. By the way, diha sa Batalam, North Cotabato, mga kaibigan, Lopez ng isulti, Dyson Store, di ay Dyson Store, o sa kadagong grocery store, igsoon diya sa terminal sa Matalam, kanang tapad sa publika at toilet, mga kaibigan, na preto produkto nga Vegemax o Garoma diya. 54 minutos makalipas alas 5, laing balita, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: O sa kasingwintay, ono anyos ka lalaki ang ulhuman sa pagpanigba sa barangay Bulalawan na Lakewood, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Francis Ralph Limit, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headline.
4: Angol, ang usa ka 51 anyos nga lalaki, human nakaangkon og gasamad sa insidente sa pagpadigbas niadtong alas 8 sa gabi, Agosto 29, 2026. Dadtong dapita sa Barangay Bulalawan, lungsod sa Lakewood, Sambuanga del Sur. Daling mirespondi sa lugar ang mga personahe sa Lakewood Municipal Police Station, human makadawat sa taho ang biktima. Gidala sa mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRMO, ngadto sa Lakewood Rural Health Unit alang sa medikal nga pagtambal. Nasuta sa pasiunang ng imbestigasyon nga ang biktima giyong yatangan sa usa ka 35 anyos nga paryente nga usa ka lalaki nga armado og sudang samtang pauli na kini silang balay giyong gitiunan og gitigbas sa mong suspek ang biktima nga resulta sa samad sa tuong bukton o sa iyang likod nga bahin. Ang suspek gikatong misibat pinaagi sa paglakaw padalong sa ngitngit nga bahin sa Barangay Bulalawan. Nagpahigay ni karon og operasyon ang Lakewood Municipal Police Station alang sa posibleng pagkasikop sa maong suspetsado. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kaniyaan yung kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma mapalit sa maong istasyonan diha sa Barangay Radio, kaibigan. Alang sa padayong pag hook up sa itong programa diha sa Barangay Radio diha sa Gipos, kaibigan, diha mapalit. Di ang palit sa itong produkto nga Vegemax o Aroma. Di ang rapon palit itong Aroma Igsoon sa maong istasyonan sa Barangay Radio di sa Gipo, Sambuanga del Sur. Good morning to kaibigang Celia Mercado o Her Lydia Kasipong Sukayre. Katong gusto mag-dealer, text mo ka na mo magkaibigan. Katong gusto palit, text po sa numero nga 0927 71-121-12. Na ako din ikaroon sa Davao City. Katong gusto mo palit magkaibigan, kung nila kita ma-arrange ko asa tabanta magkita taon niya. Katong gusto palit sa atong produkto nga Vegemax o Garoma. Pag naamod niya sa Panabo City, adto na mo diretso sa istasyonan sa Light FM o Infinite Radio, magkaibigan, diya sa Santo Niño, Panabo City. At bang rana siya, ilado man ng Panabo City Hotel or Inn. kadiha igsuon si Canflor at bang anang hotel. Kadiha ang istasyonan sa Infinite Radio, di XOD magkaibigan, 90.9 o kang 96.2 ang magkaibigan sa Panabo City. Asaka mo diha, diha mapalit itong produkto ng Vegemax o Aroma. Sa tagatago mga buot mag-dealer sa itong produkto, at text mo ka dako kay ako mong padeliveran diha. Bisag tindahan lang igsuon, pasanaasin doon sa Panabo, amin sa Tagum City, malipay ka iko kung adunay magka-dealer sa itong produkto ng Vegemax. Pagdamo sa kapalong, diretso na mo igsuon dito sa Big FM. Laing balita mga kaibigan, tungod sa sinina nga dadon unta sa napriso ng anak ang inungdan sa pagkapriso sa mag-inahan sa Bislig City, Surigao del Sur. Kung ano atong siren pinagi sa report ni kaibigang Rinaline Lucet Martinez na nukat sa Lix RM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo!
5: Grabe nga kaguol sa usa ka inahan uban sa iyang anak ngang ilang pagdala og pagkaon og sinina alang sa iyang napriso nga anak og igsuon na himong hinungdan sa ilang pagkapriso usab. Nasikop sa kapulisan sa Bislig City ang mag-inahan nitong Agosto 29, 2026 atol sa pag-inspeksyon sa mga police personnel sa entrance sa istasyon na paingon sa detention facility. Base sa initial nga impormasyon nakaplagan sa kapulisan ang usa ka sachet sa gituang syabo nga gitago sulod sa bulsa sa short nga gidala sa mag-inahan alang sa ilang napriso nga anak. Tungod din ni gidakop ang mag-inahan og sa pagkakaron, gipabilin sa kustodiya sa kapulisan alang sa tukmang imbestigasyon og legal nga disposisyon. Padayon pagitino sa mga otoridad ang tinuod nga gigikanan og katuyuan sa gituang syabo samtang ang mga nakumpiskang butang ipailaw sa usong pagproseso og imbestigasyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio at ang Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaline Roset Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visa Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kay Bigang Rinaline Roset Martinez, Oba DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. Karapusang balita magkaibigan, lalaki na riskyo matapos nakitaan nga nakahigot sa puno. Kagmay nakabuno nga kutsilyo sa ulo sa Arivalo, Iloilo. Alang sa detalye atong dawato ng report ni Kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM, Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Na-rescue sa mga otoridad sa kalalaki nga nakitaan ng nakahigot kag may ara nga nakabuno nga kutsilyo sa iya ulo sa barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City kagabi, Agosto 30. Nakabaton sa report ang mga opisyal sa nasambit nga barangay nga may ara nga nakabati sa nagapangayo sa bulig sa zone 9 sa lugar. Dito kagayon nga ginkaduan ini sa mga otoridad. Sunod sa nagatag sa impormasyon, maistorya pa ang lalaki sang ini ang na-rescue. Gingilan ang biktima sa kay Aaron Bacurinao, kagresidente man sa sambit ng barangay. Nahibuluan nga yara na sa kustudiya sa mga kapulisan ang ginatudlo suspect sa nasambit ng krimen matapos nga nakitaan ang pagbaslanay sa mainis ang mensahe sa nakitaan sa cellphone sang biktima. Ang suspect mo si alias Angelo, residente sa grupang Molo, kag nag-ako nga siyang nagigot sa puno sa biktima. Sa subong padayon pang imbisigasyon sa mga otoridad kung sino ang ginapayag na kaupod sa suspect sang natabo ang krimen. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, kag-aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM, Lambunao, Iloilo, Turug na Baskugpa, ayayay!
1: Mindanao, Visayas!
0: Madamugin nga salamat, kaibigang Radila, sa samaong report ang dukadiya sa GTFM, Lambunao, Iloilo. Pastor na abay Vegemax diria sa mga agoy, Nini ni sa Bislig City. Kaibigang Nini, natay Vegemax o Roma diha, natay stocks diha karon sa tong kaibigan center sa mga agoy. At tulad dito, magkaibigan. Good morning to kaibigang Lorena Resura, Anlia Miliaris, Mangkao, o kang Rosinda Pangilan. Mga kaibigan, with kong oras, good morning di ay kang kaibigang Robicento and Norma Moriente. Ako kini si Pastor Dan Dagalo temporaryong manamilit o magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kasi mo yun na po ni Pastor, kaduhan ako ka mga apo.
1: Oo.
0: Ang muna, Pastor, ang akong babae nga apo, di ubo siya, Pastor, ba? Kunya ka ron, di ba, inom siya sa akong bana, nga si Jerry, o katong, kuan, o di, pabutan siya, ilang ba, Pastor, tong kapsul ba? Nagigimak.
1: Oo. Tapos?
0: Kunya ka ron, kanang, kasi wala pa siya nakatake, Pastor. Anang gabi, nagpakuha siya o kapayas, kay sakit na pulo ka yan tutunlan.
1: Oo.
0: Kunya kayo, wala mo na mo gipakaon, Pastor, kapayas, kay gabi, na nagi, to pagkabuntag, among gipak, anto yung ilang dila o katungkuan, katung kapsul sa asal abidivax. Kunya kay wala pa masya na mahuog sa'yo, Pastor, na tulog mo siya upalit. Pagmata niya, nagkaon siya, pagkuman niya, ano sa papa, Pastor, na mami na, unsa na itong inyong gipakuan sa kuha, ah, di kabutan sa akong bakba.
1: Oo.
0: Iingon ko, Pastor, nga naman, ano siya nga, hindi na nagsakit akong tutunlan. Hindi na sakit magtulon.
1: Glory to God.
0: Pastor?
1: Oo.
0: Oo. Iingon ko, nagdanay ko ng Ginoo kay siya nang, karang, sa isa lang kakuan, Pastor, na, patay ang sakit siya ang tutunlan, Pastor, ba?
1: Ah, kay

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexido Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: Rexido Forte!
6: Maunang discarding na ako. Discarding bisnak na to.
7: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, o pabilin sa pagka-responsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Surprise, Lola!
13: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
13: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
13: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga

0: much nga naa atong nawok og mga giveaways para sa bisita lula. Hala oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
0: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
0: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Nakaplas po kag-aroma na eh.
8: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-istagom, nagpalis ko duha.
7: Okay. Duha kag-aroma, okay.
8: Hindi ako pa, naku, nindusgiw ka, nagunong man ito, nangulmul.
7: Oo.
8: Salamas diyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan, tambal ka,
7: okay.
8: Makayog yun.
7: So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
8: Oo, oh, nindus na kayang pagtulog na ako karon ba?
7: Salamat sa ginuna ya.
8: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na akong kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
7: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
8: Salamat, Iwi.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Good morning!
5: Mo! Mo! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Marungkanan Kaibigan.
4: Good morning!
5: Tugmagtak na sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni alas 6:25 sa buntag.
4: Good morning!
5: Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga dulibagbag, mga marites, mga driver, mga badlugon. Og mga miyembro ng PDA!
6: Darna!
7: Darna!
5: Philippine Darna Association! Magandang magandang umaga po!
4: Good morning!
5: Welcome na usab sa Monday edition sa itong programang Baruganan, Kaibigan. Ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpakabana mo'y makahatag og kalig-on sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. To God be the glory. Once again, magandang magandang umaga po. It's the third katapusang adlaw sa Agosto. Agosto 31. Araw ng kagitingan. Hindi kalayaan na June 12 man to Independence Day. Karon adlaw sa kagitingan. National Heroes Day. O sabi ni Saya pa. Adlaw sa ato ang mga bayani. Excuse me, giubak. Bayani ng ating bayan. Kamusta na ang ating bayan? Meron ta tanan. Naataniining tanan ang atong nasod kung ikumpara sa ubang mga nasod. Linawa pa ko ninyo. Ah, dara, dara. Intro.
8: Switzerland has no oceans. Singapore has no rice fields. Saudi Arabia has no forests. Japan has no rich minerals. The Netherlands has no mountains. The Philippines has all of these, yet remains poor. Why? Because the problem was never nature, it was corruption.
5: Oh, diba? Why? Because the problem dili kinaiyahan kundi dili kinaiyas sa mga kawatan nga gadumala sa renda sa pangagamhanan. Hallelujah. Adlaw, araw ng kagitingan. Magiting ng mamamayan, magiting ng mga kawatan. Aleluya. Hoy, nagabo. Yehey. Magandang umaga po. Hands up, hands up.
4: Good morning.
5: Hands up.

0: turn the cameras are on.
1: Good morning.
0: Yee-hoo.
2: Dati ay hanggang shoulders pa, ngayon daw ay hanggang hubod na. Tiyak may baha.
3: If you wear
0: mo sa mukha.
1: Good morning!
0: Alingasag yung nindot ka. Hands up. Alingasag yung kayo. Ay, naku po. Magandang umaga po once again. Sige lang tag hands up. Problem comes around. Matag ulan. Sige lang tag hands up. Tungod sa baha.

0: sa Manila ang gabaha, sa Davao ang gipasanginlan. Yehey! Araw ng kagitingan!
1: Good morning!
0: National Heroes Day! Ay, naot, punta. Kanindot kayo niya itong isgutanan. Once again, magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimpiagin daw, Mindanao!
2: Assalamualaikum!
0: Waalaikumsalam!
2: Mga igsoon! Gimpiagin daw, Mindanao!
0: Yehey!

Pagkanindot, araw ng kagitingan, pagkanindot sa mong kanta. Lyrics, araw ng kagitingan, National Heroes Day, illegal public holiday. Kaninyong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsaka radio sets o nagdanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang tanan, uban kamugan ako, duyog kamugan ako. Alang sa atong bulawano pagabot.

0: alang sa tumakigsunang mga lumad. Amoy noy, no deyo to langit. Agparakal noy kangarano no maroyo. Ogwiniyada noy kubagano gatuman. Kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko ito koonon. Noy nogo ilango noy puigo ako'y kabanga oto. No makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami. Buligi ko'y oyogo no go'y. Ogo alab do agad. No ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin, Arahmanirrahim. Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinadzara dalmo stakim, siya talasin na namtahalahim, gairil magdubelahim, wala dalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Idina Romy Chang sa baroganan kay Biga.
2: Good morning! Good morning!

Once again, magandang umaga po sa tumakigyon ng mga Muslim. Hopya ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigyon ng mamatig salog, may adabasulo, mga manubo, madayaw no kasuman. Good morning! Baga ilokan na wawd, naimbag na bigat kada kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itiki amin. Good morning! Mga Pampangan, may ababagi kayungan. Mga kauturan ko dara nga makilungguhan ay abaw mahigin nga aga sa inyo tanan blahaw. Good morning! Mga balanan, masimbe, tagdoy. Mga waray maupay nga aga ay tanan. Dabawin niyo madiyaw na buntag. Surigaw nun, marajaw na buntag, marajaw karajaw. Good morning! Good morning! Mga butuan nun, madiyaw nga hinaan. Mga taga Binggiat Mountain Promise gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw Maphud an algo tao nami. Mga tausog barayaw no mahinaat. Sabakano buenas dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan apio plapos mga tiroray apio hepe weno mga tagbanwa manigar silam kaniko. Kaninyong tanan akong Osbon magandang umaga po.

karong adlawa, atong gisaulog, atong gisilibrar ang araw ng kagitingan kon National Heroes Day. Ang dakong pangutanan ako, matag-usa ka na to, matag-usa ka ninyong tanan. Malaya na ba tayo? Huh? Do we have a true freedom? Kalayaan na may nagdidikta sa amin na ay gadikta sa ato? Nga bisag si kinsa na lang ang mudiktar ka na to? Is that a kalayaan? Malaya na ba tayo sa corruption? Do we have a freedom free from corruption? Malaya na ba tayo sa kahirapan? Do we have the freedom nga wa nay kapubrihon, wa nay galisod, wa nay kapalimos kay bagay og pagkaon daghan paghihapon? Malaya na ba tayo? Is this a true and honest democracy? Tinuod ba gyud ogab kini ang adunay honest nga demokrasya? Mao nay dako nga pangutana, matag usa ka nato. Malaya na ba tayo sa matag eleksyon adunay pinalitay og boto? Malaya na ba tayo nga moingon, welcome to the Philippines, a democratic country, a government of the people, for the people, and during election, they will buy the people? Sakita, no? Malaya na rin ba tayo sa brownout matagkaroon og onya? Walay adlaw nga walay brownout ang syudad sa Valencia, ang probinsya.

Kagahapong adlaw adunay unscheduled power interruption. Maramag malay-balay 69 kV line kon 69,000 volts line. Fault is to be determined. Mao ni kagahapon ha. Affected area alas 4:29 ang brownout. Nibalik alas 6, hapit na mag-alas 6 media, almost 2 hours ang brownout kagahapong adlaw. Apektado ang siyudad sa Valencia and 11 municipalities in southern Bukidnon. Number 2, Buseco, coverage area, Malaybalay City, Lantapan, Kabanglasan, and 11 barangays of Talakag, Bulunay, and Impasugong. Monay netabo kagahapong adlaw. Monay ginaingon nga, araw ng kagitingan karon, araw ng kalayaan, malaya na, hindi, pindipindisli ha, malaya na ba tayo ang ginatawag natong demokrasya? Is this a true and honest democracy? Malaya na ba tayo sa matag karon og unya na brownout? Murag mo na ipangutana nga nagtangag og why brownout, pastilan Ginoo ko. Uy, ang ganong patay sa Nepal ha? Nepal and Tibet border, katong pagbaha sa kiniang kalit nga pagbulog sa baha, gidubanan sa mga ice o lapok, diin ni saka na sa 600 ang patay dito sa Nepal and Tibet border, samtang libuan pa ang missing sa maong lugar. Malaya na rin ba tayo sa matag garon og unya akyat baba sa mga produktong petroleum? Well, nindot og mang adlawa kay ang diesel moos-os yahi. Moos-os gikan sa 400 ngadto 450. Rollback 4 to 450 og mang adlawa alas 6 sa buntag. Ang gasolina 30 centimos ngadto 80 centimos ang rollback. Og ang kerosene kung gaas 3.50 ngadto 4 ang matag litro. Ang dako-dako gyud ang diesel 4 ngadto 4.50 og mang adlaw. Unya na napoy mo saka bag presyo para pag rollback igo orgya punta. Hallelujah. Hoy taga ERC, Energy Regulatory Commission, Department of Energy, monitoran ninyo mga gasoline station ay. Ida diha. Araw ng kagitingan, mga magigiting daw ang Pilipino. Pero pag abot sa sumbong, mga adlok, eh? Pwe! Well, sa di pa di ko malimot, I would like to congratulate. Inan, araw na. Og doon ay maayong binuhatan. I would like to congratulate sa itong mga membro sa CTTMD. City Transport Traffic and Management Division nga gipanguluhan sa ilahang hepe nga si Ator Visitacion kakaroon kapitan na lali at gini ang kwan dagat gidabaw Visitacion. Congratulations kagahaas atong Biyernes sa properly managed in the flow of traffic sa Sudan sa Valencia. Ay naman to Spanskola nga concert anang gabi. So anang buntag sarana kay magtukod magstage. It was well directed. Dunay mga traffic sign, this way to Aglayan, this way to Kuan. Dito na lang gani sa may Lumbo area, dito sa may boundary sa Maramag o gagini ang Valencia, naay mga traffic enforcer dito nga gamando nga ang mga dagko nga bus, okay, mga dagkong truck, cargo vehicles tanan di amuagi sa diversion road, dili pwede nga amuagi sa sentro sa Valencia. Actually, job alang kanako ha. Job well done for properly handling the flow of traffic ni atong Biyernes, piyesta sa katumanan sa patron saint sa Valencia, piyesta ni Señor San Agustin. Din doon ay concert nga gipahigayon diha sa ato ang plaza ning siyudad sa Valencia.
siguro po, ako lang yung pahinomdom. Ngato sa itong mga local, mga LGUs, no? Labi na nga itong siyudad sa Valencia. Siguro panahon na, ngahinugtok ka na ito. Muna siya, kanang atong plaza, gamay na gitsa kayo. Actually, doon na tayo mga event sa itong plaza, makakos yun siya o traffic congestion. Tungod siya kagamay. Iya, naapo diha ang atong simbahan na San Agustin Church. Gaga, ang atong simbahan San Agustin, wala biya na nagdako, mara biya naghihapon. Doon na renovate, napa-improve ang sulod, pero wala siya nag-expand. Same ragihapon ang gidakon. Sukad pa na 1980s, hantod karon. Mao ragihapon ang gidakon sa ato ang San Agustin Church ning atong syudad sa Valencia. But hinumduman nato nga ang atong syudad gakadako-nga kadako ang tao. Siguro panahon na nga hinuktukan og magtambayayon ang atong LGU o ang atong mga Katoliko nga grupo or anybody nga mapa-expand ang atong simbahan, mapadako ang parking area, labi na inig panahon sa Domingo, inigting simba. Indaw ng atong manimbahay, bisag asa mo marking, mapuno ang mga kadalanan, daplin sa dalan, gumikan kay ang parkingan sa ito ang simbahan, kamay yung kayo, o naara sa dalan. Walay proper, designated proper parking area. Naapoy atong parking area ng Ilaom, ang atong plaza, sa Ilaom, malalaw sa kagmahugno. Actually, gawiyog na. Prangka na lang ang istorya. Maglo kagmahugno. So, siguro panahon na nga hinuktukan o asa ibalhin nga mas dako-dako nga plaza aron ka ng atong plaza din ha. Mudako-dako na po na. What I mean is, dili actually nga mapagwapo kundi siguro mapatag na lang na himuon na lang ng parking area ngadto sa mga manimbahay. That money akong pamaakwa na observation. Or we have to relocate sa atuang. But again, present pag atong ibalhin ang simbahan, og diha paghihapon nato sumpayan ang atong plaza, gamay gihapon. Ikaduha, maka-cause gihapon ta og congestion sa flow of traffic. So better ang plaza ang ibalhin. Ang dako lang yun nga problema nato ang lugar. Kaya ug dito po kapaingon sa may Robinson's area, ani lugar diha? Wala na yun. Na nang Robinson, kilid ana, di na napakantina, na gani mga building nga gipantuko diha. Sa atbang po, duha gihapon, gamay rasad. Kunya, ug diha po dibutang, ug dunay event, makakos gihapon kita, ug traffic congestion. Kaya isa rabi itong again. Auna yung dead version, but then again, mostly ang gaagi, sintro yun nga bahin, di ba? So, the way I see it, the only solution is balhin. May diversion area. Dito na buloy balhin siguro ang atong City Hall. Dito na sa dibutang ang atong plaza. Para naaradya, mag-improve po na, ma-develop, well-develop na ka ng atong diversion road. Wala man tayo laing choice. Wala yun tayo laing choice but to transfer our plaza. Wala yun tayo laing choice. Aron og doon na tayo mga bisita, doon na tayo mga event, dili ta magsipaniraan ang atong dalan nga perte na yung matrapik yun ta og doon na dakong event sa atong plaza. Matrapik yun ang siyudad sa Valencia. Actually, when I was in my early 20s, it's a former mayor Bertobal Ancheta. Sige yung kong ingon sa iya. Pre, prayer may tawag na kay kumpare yung mag-ibigyan to. Kumpre, kay bawag ka pre. Og dili ninyo na pangitaag pamaagi. Number one, kining ato ang kining atong embankment clearance, kining atong dalan diri ba. Wala na ninyo gitagaan og clearance ang gikan sa kiniang dalan sentro or kanang kilid, dapat na magud nay 3 meters setback para og nay mohunong dili kastungas dalan mohunong. Mupadaplin ka para sa embankment clearance ang naitabo karon ang ipangsiminto naman diha yung taman sa kiniang kalsada. So naitabo og doon ay muhunong og doon kay paliton doon wa kay kahunungan wa kay kaparkingan kun dili diha kasdalan mo ba nagkitabo karon. So congested na kayo ang aton dalan,
ni gamay ang atong dalan, gumikan kay asta ang kilid sa dalan nga clearance, gisiminto naman sa mga tag-iag Banimalay. Tag-iag mga establishmento, gano? Ang tituluan, apil na, di maguna pwede matituluhan, kay naaman ang embankment clearance. Sao maning uban nga akup-akupon man, bisag dili ila, alas mintuhon, es negaling. Pilag yun ako, gibalik-balik na kang former, mapatay na ba ito, Bert Ancheta. Ingko, bre, di gina ninyo himuon, muabot ang panahon. 15 to 20 years from now. Maogi na may tabo sa atong syudad sa Valencia. Congested na na kayo. Even ka lang atong Central Market, pagtukod ni ana, doon na, di haramatay, taos dala ng atong merkado, payong-payong, maraga, tulda-tulda na in town ta. Gikan na ng kanto ng Jollibee, paingon dito sa kiniang bangko, na paingon na dito sa may ginuyuran area. O na ito merkado itong una, magulan, pwede na puka. Mintas ka, kuan, pasalamat lang sa mga pamilyang Alquino kay donate ng ato merkado. Na atong Central Market, donated na sa mga pamilyang Alquino. But then again, pagtukod niya na, kung ginan, wakay supak, anak, pre. Pero sa tinuod lang. That public market will again cause congestion. Naa pa siguro yung laing area na diha na lang ang tanan. Ay natabo na duha. Doon ay farmers market, doon ay central market. Kung iusa na unta ito, nindot, mas dako, mas luwag, dakog parking area. Mano akong giingon nga, when I was still young at my early 20s, I was 24 years old, 25 years old. Kasi ginagyo kong hinuktok nga ang syudad sa Valencia, kinahanglan yun, nga hinuktokan og maayo. Proper, o sa itawag aning zoning. Og dili implement ang zoning o clearances, wala yun. Gina, may tabo gina ang atong dalan mo, gamay congested, gamay mabara, matrapik na diritso. Pag abot sa panahon, sakto. Pag ay sa sigera, mo ninay tabo sa atong syudad sa Valencia karon. But when I was still young, no, in my early 20s, kasi ginakog apura sa atong mayor ni, pre, pangitaagi na ninyong pamagi. Kay og karon pa lang daan, di na ninyo hinagtukan, you should be more 20 years plan. Karon pa lang, you plan it ahead ang atong syudad. Kay inyo nang mapasagdan ang atong syudad, pasti landlord, forgive me. I will tell you straight, magka-problema gitantanan diri. Kanang plaza tungon ha, dako pa na. Uy, gamay pa may tao ni syudad sa Valencia. Karon pila na yung lumulupyo ni syudad sa Valencia. O na gani kakaila, ultimo imo silingan. Tungon na, magdagag sakyanan, mayong kag-akang kuana, akana akang kuana. Maihap ni mo ang sakyanan, tungon na. Maihap ni mo ang motorela, tungon na. Wala pa'y habal-habal, wala na tanan. Well, normal magina nga magkadaghan ang tao, magka-improve ang lugar. But then again, nalimtan og plano og maayo ang atong kadalanan, in short, ang atong zoning. Nalimtan yun. Wala na tagaan og prioridad. Sumunin ni tabo karon sa ato. Ako ulan nang gidiscuss, it is because kato na itabo. Ito na pagkahuman yun sa atong fiesta. So I was observing, iyon ko, look, this is what is going to happen in Valencia. Every time nga doon ay event, every time nga magpiesta ta, matrapik yun ang syudad sa Valencia. But if this was properly planned 20 years ago, dili ni nato matagamtam ang iyon ani katrapik ning atong syudad sa Valencia. If it was properly implemented ang zoning, wala yun. That's what happened. Ay, nako po. Samtang sa laing bahin, Arisata, dito sa kiniang Aglaya, no? Dito bitaw sa Aglaya, nga bila to'y patay in town, duha, siguro to'y patay. At itong naitabo nga panagbangga dito sa Aglaya. Ara,
dead on arrival ang usa ka 19 anyos nga driver sa motor samtang angol usab ang driver og pasahero sa usa ka minivan human nagkabangga ang tulo ka sakyanan sa giniang alas 5:30 sa hapon sa Sayre Highway Purok 2B Barangay Aglayan Malaybalay. Sumala sa taho sa kapulisan ang naisgutang mga sakyanan nga nahilambigit sa disgrasya usa ka Suzuki minivan gabaniho sa 43 anyos nga lalaki kauban ang iyang asawa Suzuki Stingray Wagon gabaniho sa 30 anyos nga lalaki kauban ang iyang asawa og usa ka Yamaha Sniper motor gabaniho sa usa ka 19 anyos nga biktima. Matupang Suzuki gadagan Suzuki Wagon og ang Yamaha Sniper sumala pa ni overtake ang motor sa tuo nga bahin sa Suzuki overtaking on the right side which is suicide actually sa tuo nga bahin samtang nagbalhin kini pagbalik sa inner lane aksidente niining naligsan ang usa ka duha ka kumo nga gidak-on nga bato nga naa sa kalsada. Bato naligsan tungod niini nawadaan og control ang motor og matud pa og nisungag ngadto sa pickas lane diin nasugat ang nagpadong nga Suzuki minivan moalagi na gumikan sa maong panghitabo nakaangkon og grabing impact ang duha ka sakyanan nga pagka grabing impact yon kusugin nga impact nga misangpot sa pagkalambigit og aksidente man normal. Samtang ang driver sa motor nga usa ka 19 anyos daling gida sa responder sa Pagidon Provincial Medical Center apan kasubo kayo nga hikabsan kini sa iyang ginabuhi pasado alas 5:50 sa hapon. Samtang ang driver sa kiniang pagkaron o mga sakyanan anaa sa buhatan sa Traffic Management Center alang sa dugang investigasyon. Samtang usa ka lalaki ang maton pa patay nga aksidenteng nakurintihan sa iyang kagulingong gamit nga pangurinting isda sa creek sa Purok 3 Barangay Bintar Siyudad sa Valencia. Biktima nga taguon ta lang si alias Nonoy 38 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan sumala sa asawa sa biktima nga alas 7 sa buntag sa susamang adlaw dito Sabado ang iyang bana may ato sa sapa aron manguriente og isda rosodan na gyud paluipod base sa matud pa pamahayag sa mga minor de edad nga unang nakadiscovery sa lawas napalgan nga ang nagbatud pa nakabitbit ang maong dikuryenteng gamit sa lawas sa biktima nagagunit pag panguryente matud sa kapulisan dako ang posibilidad nga nakuryentehan ang biktima sa iyang kagalingong panguryente hinungdan nga nawad-an kini og panimuot gikonfirmar usab sa mga awtoridad nga huway nakita ang timailhan sa foul play o bisan unsang samad sa lawas sa biktima kun dili nakuryentehan pagkakuryentehan tumba wala panimuot patay malagi na. So in peace in town kay nanginabuhi ra aron taon dunay panud-an malagi na ginaingon nga malaya na ba tayo sa kapobrehon? We're not. Malaya na ba tayo sa corruption? We're not. Malaya na ba tayo sa brownout? We're not. Kay kanatot, kau, gano, kamo mga naminaw, doon na ba'y adlaw nga walay brownout ngayon itabo? Wala. Kadadlaw, brownout, kadadlaw, brownout. Gikap, hoy! Nakong text o tinawag niya ng ilang Bibeco Tawag Center. Kaya manawag ka, puro normal, maginay, nagtawag ni mo, mabising linya, kaya daghan mo manawag. Daghan, magiging tanag, ganong brownout, ikaw po yun na po na silang tinuwag. So, nabisi po. Hay nako, samtang ang Dinagat Island, ha, nakasinati karon o kakuwang sa supply sa tubig or water shortage. Gani ang entero Dinagat Island. Surigaw niya, nagdeklarar na state of calamity gumikan sa water shortage nga nakaapekto sa 20,000 ka mga
residente. Tiaw mo. Ang Dagupan City o ang pito ka munisipalidad nagdeklarar na sa og state of calamity gumikan sa baha. Ang mga kawatan ato po nang i-declare kani sila mga corrupt nga mga barang city akyat city na ba mga corrupt nga mga elected officials ato po ni silang i-declare nga they are the calamity in our atong country. Kini mga kawatan, kini sila ang kalamidad gyud. Kaya di pa ni sila mga kawatan, hayahay gyud atong nasod. Natanan ta, natural resources. Naapod ang natural nga mga kawatan. Natural born Filipino citizen nga kawatan. Natural born na sila. Pastilan Ginoo ko. Hallelujah. There are already 117 local government unit ang nagdeklarar sa state of calamity. Gumikan sa labay mga bagyo o kabagat, diin 35 na ang gikatalang patay. Samtang dito sa ang Agana Bridge sa Tarlac, in town, nahugno ang isa ka sektor. Na timingan mo ay pag-agi sa usa ka SUV, nahug.

Ato, libre na lang ang mangarap. Kuha nila eh. Aleluya. Pastilan ginoo ko. Manginabuhi sa ko sa pikas lawak.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Haplas po yung aroma na eh.
14: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ani ka din sa tagong nagpalis ko duha.
13: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
14: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
13: Oo.
14: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawaan imong mga kuhaan. Tambal ka.
13: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
14: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
13: Salamat sa ginoon
14: ay ah. Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
13: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
14: Salamat
15: kayo. Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Alam, Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo na ay gihatag sa Ginoo sa ato na tambal na bitsimag. So, ako, dako, kayo, as in, taas kaayo akong testimony, God, sa una pang panahon, itong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko atong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag-TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga tuuhan gid na to ang bidyimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko gipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala ko'y tulog, sige ra kong ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So, nag-ilis ko ato nga time, kaya nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulog pagkaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yun kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidsima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipudpud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar. Nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun o giopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mumpalit na lang kong bidimat. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y batayon ana. So pag inom na ko, isa rag yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bijima kung unsa akong batayon.
5: Yan sa ka!
17: Ayaw nagpagunta na pa.
5: Oh, Kutsilyo!
17: Ayaw pagpalag. Hold up ni. Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
5: Luyas
17: ba to?
5: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin, minor di edad. Gilugos! O niya gipatay pa! Dibonjo to! Labing siguro addicto!
7: Addicto!
5: Addict yun to! Addict yun to! Huwag ba mang limbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
17: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon, maniga ng mata ninyo sa gutom.
19: Pahalang gutom mi pa, kaysa busog og abunda tuod mi. Apan ang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
20: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas, apan ang makasusubo, kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Yes, Igan.
6: Magsisimoy ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
5: Okay. Na
6: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
5: Oo.
6: Ka buton, o. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw Pastor yung samad akong ulo nga muragit akong gita na tambal. Naulian din siya sa katingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapalit Pawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.